0: nabagibeli nabagibeli futhi uthi abizwane bebodwa noma uthi abagibeli bazohlangana etaxini hawu begcina sebebanga bangani sebeyazana njalo ukuthi hayibo ngesikhathi sesukuthi bolindela khona usiso kanje hashtag esasematexini taxi talk angiqale ngikubingelele sawubona ukhozi
1: Nejani, nejani, mazulu.
0: Ngiyaphila bhuti kunjani?
1: Eh, ngiyaphila mazulu.
0: Kwenzakala.
1: Ezasemachekini, ezasemachekini, check talk. Hey, mazulu.
0: Awuqale phansi dali wami.
1: Ezasemachekini, check talk.
0: Aleluya!
1: Ukhuluma nomfanyandisa, akadukuze umkhulumeli wabantu. Hey, mazulu. Ngibele, i-check.
0: Ya.
1: Ngithi ngangena ntambama. Hayi kodwa ke ngizothi ngiqapha manje bengi-checki intamba mangangile ebusuku ngesikhathi ke yabona ade kuze imali ekuqalela manje hhayi ngiyacabanga ukuthi sekuzoba ngconywane ma uyisikhathi se-impatient lezi zamakhono kanje ke kube nzima-ke ukufika ema-checkini. Sithi la engisebenzela ngakhona ngizinda bekuyizinda nabantu bangaphandle bakuhle. Eyi, yabona yazi ukuthi bamane usho ukuthi bathanda ukufishi kakhulu. So ngiyacabanga ma ukuthi ukufishi etaxini ukuthi uyokhuza kangakanani yabo. So eyi. Usho ukuthi umbona ukuthi kufanele ngisha amawindi kanti inyanga kayashesa bekuba nenkinga nje kakhulu-ke nje isikhathi esingaphela majayisabenza ukuthi into yabo kakhona lapha phakathi. So udrayiva bezanjani-drayiva ukuthi uphuze ababauhlangothi imvamise ohambelanga yonke ukuthi ezebe nciphise phela indaba ngafishi ngoba manje iy'nkinga lonto. Hayi udrayiva nkosi yami kahle kodwa enje ingathi sinenkinga enkulu-ke kodwa yikho into esingayenza phela ngoba abagibeli nabo wathiwani. Eyi uyabona nje angazi noma phela umuntu wayesephula umthetho phela ma kungathi uyalawula kodwa manje ewubugqilaza manefishi.
0: Ngamanye amagama uzama ukuveza ukuthi kuba nale nkinga uma ngabe sigibele ematekisini uthotha umuntu uyadla etekisini kube sekuba nalokho kudla okuthile njengoba uveza ufishi ukuthi uba nephunga elibabazekayo kanti uthothi namawindi avaliwe ulambile wena useceleni noma kunengane eseceleni siyawuhalela lo fishi noma nephunga lakhona mhlawumbe lihambiselane nawe uyithole usuku ngaphansi kwencindezi and no-driver akakwazi futhi ukukhuza ukuthi hhayi musukudlela etekisini uzama ukuveza lokho.
1: Uzama ukuveza lokho kanti futhi nje ebekuba nentakabe uma ugibela ama-check up bekosha lodi bebasencwadini lapho kodwa sesizoba ngcono manje.
0: Hayi buya lapho buya sesizwile sizwile udaba lwakho saba kakhona udaba lwami yezwa.
1: Hayi yabona.
0: Alright, ngijajela ngicabanga ukuthi uDali la uveza into yokuthi wathe gibele etaxini ebekujwayelekile ukuthi ngesikhathi esiphambilini mengabe gibele kube khona kukhona ufishi thizeni engabobudayisa kuphi la abagibeli kusho ukuthi bebewuthanda ukuthenga manje bese uthola ukuthi lo fishi sebewuvula etaxini kuminyene kunjani itekisi igcwele iphophuma phezulu bese ke kuthola ukuthi-ke nephonga likafishi-ke selivele ligcwale itekisi ya. Uphatheka kanjani umuntu uma ngabe edle esetekisini eseduze kwakho? Kuba khona lokho ukuthi sengathi ungamcela ukuthi ishishishi akuyibambe kancane uzobuya udle ngoba imanje uyabona noma uthole ukuthi nawe ulambile uyakhalela lokho ukudla usulokhu uzwa ngephunga nje ulizwe iphunga zawuwa eyiya 086-000-2437 kumbula ukuthi wena-ke umhlaziyo ozimele udrayiva kwakufanele akhuze abagibeli ukuthi abangadle etekisini abagibeli kufanele bekhuza nebodwa thina abagibeli ku-right ukuthi hayi bo umfuko shukela idla mangabe usuze wathenga uyibona kanjani le ndaba Ukhozi FM official kuFacebook as Ukhozi underscore FM ku-X umazuluzulayo wakho kuFacebook angiqale la ngikubikelele sawubona Ukhozi ezasematekisini
2: hashtag ematekisini ngiyaphila
0: thanki siyaphila singezwa kuwena
2: ngiyaphila Nkosazana ukhuluma nobhananake lo wake sigutshisa ke emathakeni kwamasikali Nkosazana.
0: Yebo bhanana ngihlaziyela mfethu kwenzakalani mangabe
2: ngufitekisinitofe ngajami ngiyade ngiyexofo kanjalo sabanga ushinti nomunye ubhuti la ematekisini yekubanga ushinti phela ematekisini.

0: Okay. Webhanana waphinde wanqamuka futhi. Njengamanje sesihlazi sesimtholile umlaleli wethu okuyena osesiphile udaba esizokhuluma ngalo ngesimo sokuthi ama voice notes angikwazi ngokwathatha. So udaba okuyilona esilikhulumayo namhlanje lasemateksini ileli lokudla eteksini. Uma ungifonela ungifonelela uPaula kulolo daba lolo lokudla eteksini ukuthi kuba right in ukudlela eteksini mhlambe ngenxa yencindezi yokunuka ngenxa lokho kudla osukuthengile noma ngenxa yencindezi ukuthi eish phela amahloni yabona ukudla kukhona omunye oseduze kwakho ubani okufanele akhuze omunye udriver noma omunye umgibeli noma hey akhuzwana silambe sonke yilolu daba esesilidingida namhlanje sibone ukuthi bayesimsulayo because sawbona
1: sawbona umntama
0: uyaphila
1: uyamazo lo mntama
0: yes sesemateksini taxi talk ukuthina uPaula kwakho kudaba lokudlela eteksini ukurise ukuthi umuntu avele nje akhiphe ufish wakhe kunukele wonke umuntu eteksini adle azasuthi
1: yebo umuntu akuyichaza ke mina ngokwazungu lapha eMoriva kunzima wemntakababa ukuthi uzothi umuntu kuright noma kurongo sinezinto ezahlukene izifo ezahlukene umuntu osuke sebanjwe ushukela ngaleyo ndlela leyo ngicabanga ukugwema umkhinga ngoba sazani ungagcina usuhlangana nembizane mhlawumbe umuntu ulambele kunenhliziyo encane kanti lo ufana no-driver phela uyeza phela ofuna ishaya umthetho kuchala ekhumbini yami njengoba phela amanye amakhumbi ayebhalwe ukuthi mawuhlele ngaphambili uyakhokha la kudlelwa lapha ngabe ngabe u-driver ngoba uma ngabe kuzoba noma ubani uzokhuluma kuzocana kungabi khona ukubuhle
0: phakathi bese kuyaxatshanwa kungenasidingo
1: kakhulu umntakama
0: Shuthi wena ngamanye amagama emanzini awunankinga nomuntu odlayo eteksini ngenxa yokuthi phela isikhathi esiphila kusona isikhathi nezifo seyisibokile.
1: Ingaba khona inkinga mntaba kodwa kunzima ukuthi ngingathini ngaye no driver yebo bangathi uthi sengene inkingeni ukuthi ungene bese ngizothi ungene phi ke futhi.
0: Ey manje no driver uyaphawula bese ethi umgibeli yey ngilambile.
1: Ungona uyena oyiqhuba mntaka ma.
0: Hayi thank you siyabonga.
1: Siyabonga.
0: All right. Hashtag is a semantic scene in Texas Talk, Ukhozi.
2: Mazuluzulazi.
0: Niyabodi.
2: Ngiyaphila.
0: Sikhona singezwa kuwena.
2: Hayi, siyaphila. Usisegoli-ke manje ejimisini. Sithaba ungubana lo ixoxa le ndaba.
0: Mbomvu.
2: Hayi, yazi sisuke sithintayo. Sengikhumbuza enye indaba sisi wami nje. Sengumfana ngikhula le emakhaya. Ngisuka ngeteksi. Eyayisuka kwahlabisa iye eThekwini ngoba ngangiyovakasha eMaritzburg komunye ubaba omncane wami yabo. So manje makuhamba la endleleni eyi waseyikhiphile usisi le nyama leleni kwakamnandi
0: ayi ushiya nuka we yabona khona futhi uma ulambile hayi
2: phela futhi-ke naloo nyama ngithi phena mina ngiyintwana nje ngidlalela le makhaya nyama nje ezokuyibona lapha i-advertiser ngo-TV yabona
0: ngebantu
2: ow ayi wayikhipha yasho yanuka ngitshela ukuthi ngangingalambile kodwa nje ngavela ngayiphilaingokulambangalamba kakhulu
0: usuloku umbukile nje uyahlafuna uyambuka uyagwinya uyambuka
2: ngiyambuka uyagwinya usisi mazulu kodwa-ke ngokuthi lowasuthi wangibona naye ukuthi ka ingane kusemye nangaye ingane lokhu ngibhekile wazagcina wangihlephulela nesinkwa ngiyabonga and futhi akekho umuntu engangihamba naye ngoba umncane wayekade ezongilinda eDurban bese sisuka siye eMaritzburg yabo
0: kade wakuqala ukuhala
2: eyi ngasuka kakodwa nje asisuhamba nobuntu abanye nkosi yami bayaphana nje angisiyabonga laba abaphanayo ngoba sami besisize thina esikosinejizeyi ngaphandle
0: hayi madoda babhayi siyabonga allright shab hashtag ezasemateksini taxi talk ukhozi
3: ye uyaphila ntokazi
0: eyi cha ngiyaphila kunjani
3: unentantaka manje ukhuluma nje nkosi amabhinqa ngithi ngasikwabhetini wamdlalo sengizolunde ma bedlala isigodi
0: nazo
3: eyi wentokazi eyi le yabe buyehlukumeze lena ntokazi uyabona nje futhi ukuthi umuntu udlale ukudla lokho okunyokayo uthole ukuthi manje wena-ke aphazamisaki manje sekule imali ilungelo lakho and wentokazi wemazulu
0: eyi
3: lapha endotini kuze kubhale kuthiwa wadla ngiyabhema ukuthiphelaaziyentoisiphatha kamfuthi yabona nje lento khona lokhu nje lokho kuthiwa yini lokhu yabona mazulu khona lokhu kuthiwa yini umkopo iyanuka leya nto dadewethu eyikoleti sisinukela kabi wena mfuthi manje sothini phela ngoba kusemotweni kodwa nje afuthi kungcono manje uma ukuthi umuntu ulambile akhiphe ukudla okuzomsuthisa. Hayi umuntu lezicoficofo ey'nyukayo bashotha emotweni
0: kuthola ukuba nenhliziyo ezingaphandle niyahlupha.
1: Uselatha phansi-ke manje namakhasi nawa namaphepha la emotweni-ke manje sekufanele ubhekane namahambo ofisi-ke manje
0: wazambonabhayi hashtag ezasemateksini taxi talk ukhozi.
2: No, mazuluzuka nozipho.
0: Yeah, asobona.
2: Yeah, kuma the Phantom Tembo nozipho. Lapha kwaskemelele, lapha kwasejozi, makhala lobosu.
0: Yeah, mvelase wena wenze njani umuntu medle etekisini uyajabula, uyamcela, uyambuka, uyacasuka.
2: Mazuluzulani, angihlali isihloko sika baba lo fangele sisihloko. Bengithi mina eyi yabona ukukhuzana ningabageleli kahlehle laphana etekisini suke siyingane zikadriver ngokuzehlisa. So uma kukhona into eyinkinga ekhona ngibona umfowethu eye angicela udriver kube nguyena ongikhulumela ngoba mina ngiyosuke mina ngikhulume kabi bese siyaxabana kathi siphethe udrive. Uma kukhona engakutholi kahle konke kufuna ngibikele udrive. Akukho okunye okwenza ukuthi sigweme ukuxabana. Eyi, fana namakinati umuntu evele wadla etekisini. Eyi, amnando ngiyaxosa ngifakazelela izinto ey'suke zimnandi kodwa zibe sengathi zinephunga elimbi kwesinye isikhathi kodwa zibe zonokudleka yabo.
0: Ngikuzwa kahle yekani kodwa bakithi kuba nenhliziyo ezingaphandle niyabona ukuthi socina siwa sibuka abantu uyabona umuntu asahlafuna uze umajini ukuthi njengamanje iy'kudla kwakhe kwehla ngomphimbo
2: kahlehle mazulazulana akuyona ikhefu itekisi akufuna sigweme lokukudla umuntu omuntu angithi akube ingane edla etekisi akuyona ikhefu etekisini ukuthi sesingaze sivule imphako sidle uhambo lolu uma kukhona udrayiva uma kuthi khale olude funa misitekisi sihlale sidle phansi bese siceda lapho senyaka sahamba.
0: Thandwa ndim yezwa.
2: Hayi, thanda ndami noma ndini noma ndami.
0: Ndim usaba ngisho ukusho yeyi phume lo mbala uthandwa ndim siwena ndiyabulela wethu.
2: Ndiyabulela
0: msasazi omhle. Oh yes, the legacy. Hamisana ke ne the soul. Thandwa Ndimi. Amashumi amabili emzuzu libumbeni hora lesibili ekuseni. Kusakaza kwakho Khozi FM sithola kamnandi ku 90.1 kuya ku 107.4. Nengabe sibuya engivuka nabo.

0: Ithemba
1: ulibo lokuqala
2: ulibo lokuqala noPhindiphi
0: siletha ithemba
1: ulibo lokuqala
2: uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874 ezinasoze zabuna noSiphiwe Smia
3: sihle noMiss and Mrs Nzimande bahlangana ngoJanuwari ngo 2000 bashada ngo 2009 kuyabingelela zithanda
4: niyaphila kwathi uyaphila umntaka Sibiya
3: zikhona intombi zeningezweni kungani
5: ngiqala ukumbona wayegundele nje ikhanda eyifakele ingubende eshale phansi kwamadola ngithathanga mhlawumbe cleavage noma ngithathwe yini ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga ngabona ukuthi umaqondana ke
3: lo ngesona le ngubende yayidlala indima kodwa Iphi ngoma othi madlala lengoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
4: Awu uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lami. Uma sekudlalele yongoma kuvedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
3: Cela nisho la magama emva kwami mina nawe?
4: Mina nawe.
3: Sizohlukaniswa kufa.
4: Sizohlukaniswa
3: kufa. Sizothanda emsazweni wabaphambili Khosi FM.
4: Siyabonga.
2: Ngo 12 kuya ku 3 uKhosi FM luhamba phambili. Ezinasoze zabuna noSiphiwe Smia.
3: Sihle noMiss and Mrs Nzimande bahlangana ngoJanuwari ngo 2000 bashada ngo 2009 kuyabingelela zithanda niyaphila kwathi
4: uyaphila umntaka Sibiya
3: zikhona intombi zeningezweni kungani
5: ngiqala ukumbona wayegundele nje ikhanda eyifakele ingubende eshale phansi kwamadola ngithathanga mhlawumbe cleavage noma ngithathwe yini ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga ngabona ukuthi umaqondana ke
3: lo ngesona le ngubende yayidlala indima kodwa Iphi ngoma othi madlala lengoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
4: Awu uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lami. Uma sekudlalele yongoma kuvedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
3: Cela nisho la magama emva kwami mina nawe?
4: Mina nawe.
3: Sizohlukaniswa
4: kufa. Sizohlukaniswa
3: kufa. Sizothanda emsazweni wabaphambili Khosi FM.
4: Siyabonga.
2: Ngo 12 kuya ku 3 uKhosi FM luhamba phambili kuKhosi FM.

0: Amuya kuchama uthi ngcwele uyabulela kuwe Cabakazi Msomi uthi ngcwele ngcwele sidumisa nje silethe themba kuwena abanye bavuselelwa yizo abanye bavuselelwa umthandazo abanye bavuselelwa ihubo Ukuhlabelela lapho sidangala siyahuba ihumbe elisha Ukuhlabelela kuyamthokozisa nodabukileyo namhlanje Izwi likaNkulunkulu selikhulunyiwe uNkulunkulu uhambe lothize namhlanje uApostle Vilane uNkulunkulu uhambe lothize namhlanje kumsakazo ukhozi khona bazofakaza uNkulunkulu esenza izinto ezinkulu ngobuyi lo uNkulunkulu ongajabhisani shumi nesishiyagalolunye imzuzu shayele ihora lesine uhlelo ulibo lokuqala igama lami uphindi phi sibheka ke abakhona abathi silethe ithemba khona omazi yodlula esimeni uthi ngilethe ithemba kuye silethe ithemba sawubona
1: Sawubona sisiphindile.
0: Yebo, kunjani?
1: Siyaphila sisiphindile. Usemnandi Theza Ken wa iwubonga nalami. Ngisithemba ngikini. Ngibelwa amandla kahle. Ngikwazi ukukhulisa abantwana bami. Ngibavikele ngendlela ekuyiyona. Le moya emibi egcwelela emhlabeni. Ngiyabonga sisi.
0: Thank you, buti. Silethe ithemba sawubona?
2: Sawubona sisiphindile kunjani?
0: Ngiyaphila kunjani?
2: Siyaphila sisei. Manje nasinikeza amazi amnandi nomfundisi lapho.
0: Awubakithi.
2: Nasinikeza nomfundisi ushidu sondaphi na yabona le nto ni. Sizenzela yona namhlanje hey. Ingijathile mina. Hayi ngibethe ithemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza nami. Ngikwazi ukwenza into zami ngosiphila mthetho mina esitatini.
0: Thank you, buddy. Uphila nje lapha eMaritzburg. Silethe ithemba. Thank you. Yebo, sawubona.
3: Mewo mamvela sophi uyaphila ntombi
0: Ngiyaphila ubani lo
3: Umgodi wakwazonde umsinga kwamabase nyandu Ngitha ke ngilethe ithemba nje kumama wami Nkosi yami Mamtshali ngoba nangu sebuyile esibhedlela ubelapha ekhethwe kuScotland together fair kodwa uNkulunkulu emkhulu sebuyile esibhedlela sengasekhaya ngidaye ngilethe ithemba ngiyamethemba uNkulunkulu angibonge maphela
0: Thank you silethe ithemba sawubona
4: Isikindisi
0: Yebo kunjani
4: Naphila usizikhuluma nokuthokozana kangcobo nje ngila eWinterton. Ngicela kuletha ithemba lapha uPhumzile wakaphuzayo ulele ugogo wakhe emhlabeni esiyonke nami 17
0: bakithi.
4: Ngiyabonga.
0: Thank you buti uNkulunkulu abaqinise bakithi. Siletha ithemba sawubona?
5: Sawubona phindile.
0: Yebo kunjani?
5: Ngiyaphila sisu njani?
0: Ngiyaphila ubani lona?
5: Ukhuluma noNgubane Scott eMahlutshini.
0: Move.
5: Ngilethe ithemba phindile ukuthi ngibhekele umuzi kababa nabantwana bonke abangaphakathi kulo muzi phindile. Bagade nje siphile nje.
0: Makube njalo, thank
5: you. Ngiyabonga sisi.
0: Thank you. Abathathu bokugcina silethe ithemba sawubona?
6: Awukhoze ukuthi amthobona phindile uyaphila kodwa?
0: Yebo, kunjani?
6: Ngiyaphila ukhuluma nophila ngibhatha uyamnyama uqwaza kompumuza. Ngiyakuzwa ukuthi eMaritzburg. Ngikukhumbula sami hey makhuba ke esileke lethe ithemba nkosi sami inyanga yamadoda lo July
0: yebo
6: ukhona nje kusama umunye ubaba eyintshela kusama ukuthi hey uhlukumezekile ekhaya mina wakhe amazi nokuthi uyisiphi isiciko esifisayo support yebo lonjo ithemba ngempela ukuthi ubona ungamadoda ukuthi ahlukumezekile endleleni lokuthi awanazi ayakhuluma awanazi esilethe ithemba ngempela siyasho ukuthi uJesu uthembekile akasoze alokhu asiyekele ngelokhoze ngiyabonga kakhulu phendi phendi
0: thank you buti silethe ithemba sawubona
7: sawubona wephendi phendi
0: siyaphila kunjani
7: Hayi, ngiyasifisa ukuthi ngiyaphela kwathu.
0: Ngiyright ubani lo?
7: Ukhuluma lo Delani la emidi lo bekho sasemahlambini Ntombi, la nje kaKasijongo. Usiyabonga Nkosi yami, hey ngilethe ithemba nenkosi yami ebantwaneni bami nje, bebathathi Nkosi yami ukuthi baphile noma wabo baphile Nkosi yami, uNkulunkulu abagcine, baphile njalo thipho Nkosi yami, siyabonga kakhulu.
0: Thank you, silethe ithemba sawubona.
8: Ngiyabona phendela.
0: Yebo, awungena izinsizwa kuphela, ayinyanga yenu bafuthi ngizothula, yeah.
8: Hayi vuma ntombi siphethe kwamanje. Igama ngosenzo ngakazakwe ngilakwa nobamba eKingsenza ngakhona ngathondile. Hey, phendile nabalalela ke ngilethe ithemba nje emndenini wakamahlaba.
0: Yeah.
8: Ngokushiwa usokhaya uDokotela uNtuthuko. Yabona uma ngabe umuntu ephuma nje kusene ethi ngisayivoxa ngomunye ke nami oyivoxa voxa. ngayo le ndlela yokugijima. So ingithusile, ngiyazibuza nje ukuthi engazokwenzeki kanjani. Kodwa nje ke mndenini si abathemba uNkulunkulu, Nkosi yami, sibuyisa nje ithemba ukuthi noma sekwenzekile lokho kodwa impilo izoqhubeka futhi uNkulunkulu uzoba nabo.
0: Dankie mfowethu. Silethe ithemba, sawubona.
9: Aphinde phe.
0: Yebo, kunjani?
9: Siyakhanya njani?
0: Sikhona.
9: Siyaphila. Ukhuluma noLungelo Jambo Jingrisi lapha kwaNongoma uSithembu Tshena ngaphuma Ndlezi. Akulethe ithemba nje mndenini wami, ngilethe ithemba ngumina. Uthi konke lokho engikufisayo awungakwenzeka ukuthi umzalwane osekhona bathi nabafowethu nodadewethu.
0: Uma kwenzeke mfowethu, siyabonga uLungelo.
9: Ngiyabonga, ngiyabonga, amen.
0: Thank you. Sivala ngawe, silethe ithemba, sawubona.
10: Oh, siphinde phi?
0: Yebo.
10: Ngiyaphetha isiphinde phi?
0: Siyaphila, ubani lo?
10: Usabelo akacele emnambithi eMatiwane Stop. Siphinde phi? Ngicela ukuletha ithemba nje ukuthi umntanami lo oyiwele uzophila, uzolulama ngoba ehlala njalo nje ngokungaphili. Bese vethe ithemba futhi kusisi uNtomfuthi wakwaZulu lapha eMatiwane ondlelwe indodana yakhe uSimizo. Sinjesi sibonile wehla wenyuka, inkosi izokubhandishwa, uzophola kwaZulu lapha eMatiwane. Sinje phephisa sisi. Ngiyabonga sesiphinde sithi usabe wacela emnambithi eMatiwane Scope.
0: Thank you, buti. All right. Laphana ku-TikTok Live, uthi uSphenge, buyisa ithemba ukuthi ngibathanda abantwana bami. Uthi lo uShenge enkandla, ngiletha ithemba kumndeni wami wonke eThaleni eMqoma. Ubaba uWundela Buthelezi, uMakhosi Cleopatra Hadebe, uthi ngiletha ithemba kumina uQobo ukuthi konke engikukhulekelayo kuzokwenzeka egameni likaJesu. Ubanike lo umvumbelini sikhosana uthi ngilethe ithemba kumndeni wami wakangubane ngithi awuphile uqhubeke. Jabu Nkosi sawubona. Lady Nature sawubona, ngilethe ithemba ukuthi kumina ngikwazi ukubhekana nalesi simo, ngikwazi ukudlula kuso. Thobani Msimango sawubona. Bona bonke nje abakhona, uJambu Khuzwayo Kaphindi P uthi ke ngilethe ithemba kubantwana bami, bebefihla ubaba wabo last week, nami ngibe strong for bona. Uphephisa Jabu, uNkulunkulu aniqinise. Omunye bengimbonile ethi udade wabo uya kwi-license test namhlanje. Umusa kaNkulunkulu awuhambe nani. Siyatumisa ke manje koze kushaya u 10-2. Sesenza ama declarations ethu nomisivumo sethu, umthandazo wethu, sesiphuma sihamba. Dumisa kanye nami Spirit of Praise nguJesu bayede. Koze kushaya u 10-2, sesinikezela kuthimba labezindaba. Igama lami uPhindi P, sawubona. Dumisa kanye nami ukholwe ngenhliziyo. Inkosi yakwenza, Inkosi yakuhambela, Inkosi yakukhumbula, Inkosi yalungisa isimo sakho. It shall be well with you. Kuzolunga. Ungakhali njengongenathemba. Beka ithemba lakhe eNkosini. uNkulunkulu uyaphendula. Uzokuqinisa, uzokubamba ngesandla. Akayikushiya, uyawela nawe emifuleni nasebunzimeni bonke. Methembe namhlanje kuseni.

0: Aselapha kuvukana kaMkhize siyoza ukuthi izitimela zihamba kanjani kulesibili cwabe sawona ekseni sihamba kanjani izitimela?
1: Ngibingelele singela ngibingelele nethimba lonke ekseni nabaleli bohlela abageli beyitimela zethu Prasa Metro Rail. Itimela zethu ke zihamba kanje ngale eKitty Ridge itimela ezingase zibe nokuphazamiseka nje i-1029 kanye ne-1033 ngenxa yokuthi kubikwa ukuthi kwezinye zeyindawo kunezinto ezibonakala ezingaqondakali kahle eyintambeni kagesi. Siyacela nje abagibeli basibekezelele nje bakulindele ukubambezeleka okungalinganiselwa 15 ngale Kitty Ridge kulezi itimela engiqeda kuzibalula. Mase kuthi ngale Pinetown zambahle sihambe lesikhathi, mase kuthi ngale South Coast Express zambahle sibambile isikhathi mlazi ukubambezeleka nje singakulindela okulinganisela 15 nakhona ngenxa yokuthi isitimela esiqhamuka ngala eThekwini siyesifika silinde lapha eRinyan silinde isitimela esiqhamuka ngaphakathi emlazi njengoba kunomzila odwa osebenzayo sixolise ngalo kubambezeleka okubuye kube khona ngale emlazi. Maseke siyabakhumbuza kabagili basemlazi ukuthi kusukela ngehora lesishiyagalolunye kuze kuyoshaya ihora lesithathu ntambama itimela zethu isuke ijika laphaya kwaMnyandu ngenxa yokuthi kuyasetshenzwa phakathi kwaseMlazi kanye na laphaya kwaMnyandu. Bageli base-Cross Mozamba kahle sibambile isikhathi, mase kuthi ngale kwaMashu zihamba kahle sibambile isikhathi, eBricity zihamba kahle sibambile isikhathi. Siyacela ke nabashayeli ukuthi baqekele uma ngabe befika laphaya kulezi ndawo othola ukuthi umgwaqo unqamula kulayini wesitimela. Umuntu nje uma buqamama avule iwindi alalelisise ehlise kahle nje umsakazo wakhe khona ezolalela kahle ukuthi abukho yini ubungozi, asikho yini isitimela esiseduze. Ngoba lezi itimela lezi ezikhona njengamanje akusezona lezi ezibanga umsindo osizo saqhamuka le ukuthi usibona nje sesingangentaba nje la eduzana. So kubalulekile nje ukuthi umuntu qikekele uma ngabe efika kuma level crossing. Nawe ke usukulandela akusho ukuthi uzothi uma ubona omunye ewela nawe uma usiyawela nawe kumele uziqinisekise ngokwakho ukuthi kuphephile ukuwela ngaphambi kokuba uwele. Ngale kwalokho uma umgibeli efisa ukwazi kabanzi ngokuhamba kwetimela siyacela nje afanele number customer service 031-813-0456. Ikhona ke nenamba yokubika ngobelelesi okanye kulinyazwe engqalasizindakalo eliwe yona ithi 031-813-0500. Ngisithelela ithuba ngibo kwena mamkhize nethimba lonke abaleli bohlela abageli beyitimela zethu Prasa Metro Rail. Asiphinde futhi sihlangane enkosini yetimela elandelayo. Nibe nemini enhle.
0: Usuku oluhle nakwena Mumbo. Siyabonga kakhulu Gcwabe uvukana kaMkhize usuke kaze samlalela ukuthi izitimela zakho usuku nosuku suke zizohamba kanjani. Shakalombili ke imzuzu lishayile ihora lesihlanu ekuseni. Kushone amabhungu amahlano neminyaka phakathi kwa 17 no 21 obudala eGarankuwa ePretoria.

0: uNkulunkulu thiwa uyahlala endumisweni yabantwana bakhe. Okusho ukuthini? Okusho ukuthi uma umdumisa uNkulunkulu noma umbonga uNkulunkulu, uyakubusisa. Kanjalo ke nomuntu wesilisa. Umuntu wesilisa unqeni ukuthi kunkosikazi wakhe ngiyalinganisa. Amthengele ifoni, ifoni nje engayona ifoni esezingeni. Mase unkosikazi ayabonga. Athi ngiyabonga khambule, ngiyabonga mzilankatha. Ya, ubone ukuthi kumuntu wesilisa, hey waze wamthinta ngaphakathi. Angakuthengela ngisho ifoni ebizayo. Hayi ngoba iafforda, kodwa ngoba ukwazi ukumthinta ngaphakathi, wamthakazela, wamthoba. Ngiyaphe into engiyishoyo. Ngiye kuthenini abantu besilisa nabo bayabantu. Akusiwa wonke umuntu wesilisa odlwengulayo. Akusiwa wonke umuntu wesilisa obulalayo. Kodwa bakhona abantu besilisa abanothando, bakhona abantu besilisa abavikelayo. Ngisho nama stepfather, siyadinga ukubonga. Ngoba angenelele la khona usishiye khona wethu. So ngalawo magama ngizothi inyanga yabantu besilisa asikhuka sibahloniphe sibathande abantu besilisa. Ngiyabonga kakhulu.
1: All cozy breakfast.
2: Cozy breakfast next day in Sabana.
1: Nom Rosa no V.
3: Nom Rosa Ridi.
1: All cozy FM.
4: Luhamba Pambili.

Usho njalo Panda Panda uthi mama kasibongile kanti ke siyazi ukuthi sosuka la siya ku tea time emva tea time sithola umdlalo womoya. Okay, ngibona uPanda Panda ngizobuye ngibuyele ke ne-Afro Traction le ngene yathi ngeke ngisasala mina ithi ngawe. Yabona ke kwamanje ake senze nje.

0: Nansoke indaba ngiyasenilindele nilindele ukusithini tea time namhlanje. Hey, ihamba kanje na emlelo Khoza FM kanti ke noma buse ngubeni uphuza isop uvele kancane. Kodwa umsakazo wakho lokutshelile nje wavula up 817 ku TV noma ke uhamba uyeke la SABC Plus noma nje uvula umsakazo wakho onawe ekhaya. Sithi nanga ukuthi ke igama lami bengicela lingadalulwa ngingowesifazana okuma 40s ngokweminyaka. Yazi mama ngibhala lencwadi ngoba ngifuna usizo kumndeni woKhozi. Indaba yami njena ke nginezingane ezimbili ntombazane neumfana le ntombazane ubaba wayo washona le eMontana ukhona uyaphila shuthi wahamba waye eMontana ukhona uyaphila kodwa asisazwani sineminyaka esikhombisa sahlukana manje ngibe sengithola omunye umuntu emva kokuhlukana no baby daddy manje inkinga lo muntu engizwana naye mncane ngokweminyaka kunami mina ngimdala kuye andiyena akana nkinga ngaloko siyathandana kakhulu kodwa ke inkinga yami ikimi ngempela mamkhosi ile ukuthi ke uthi impela ngimdala kuye and ufuna siye kubo manje kodwa mina ngiyesaba ukuthi mhlawumbe ngeke bangithande kubo njengoba ngimdala kuyena uthi ke ugayi uneminyaka engu 31 okunye ngike ngakhulelwa ingane yakhe yachitheka futhi umama wakhe uyazi ngalokho into embi nje singifikela ukuthi ngivele ngimiyeke ngize ngicabange ukubhalela kulohlelo nje yize ngicabange ukubhalela kulohlelo nje uthi ngimiyeke ngize ngacabanga ukubhalela kuhlelo oluthile ngithi abangifunele umuntu ngivele ngimiyeke lo omncane kimi ngoba ngisaba ukubekwa amabala nokubizwa ngamagama bengisacela imibono yabalaleli ukuthi ngenze njani abangisasho ukuthi khona uhlelo sebuya kulona decethi ngicela ningitholele impela ukuthi uthi nganga ngoba ngibona ukuthi abangisachaza ukuthi kuhambe kanjani lade kulelo hlelo bekulona uthi icela akafunwe ebekwa amabala nebala mlaleli ayekho umuntu othanda ukuloya ebekwa amabala uyabona uzibona uyabona nje manje lamagama esengiwathola ukuthi umdala phone yasheshana ukubonisa lokwazi angaze nginizwe nibona ikhehla ngazo manje uyabona odona amakhehla angazi sengisho kubantu abathandana uma kwakho umuntu oneminyaka emidala nje kunomunye basho manje bathi ha ha ha bese kuthi manje makubaba omdala ethatha into wathi hey hayi shayile yamuzwa awu yashisa lo baba baze bathi uthole isincana kazana awu into ethi mbangi yophekani nginamanga yini njele niphele manginamanga kodwa uma wesifazane yini lebe senenza azahambe ayofuna uthando afuna uhlelo lizomnika umuntu kanti lo useyamazi angisho ukuthi ngivuna leyo nto bangisazi isimo sabo kahlehle uma usubabuka nempilo abayiphilayo angazi kahlehle kodwa usibekele kancane na sengibuka nje ngokwenaba sengisukile kuyena uma ngikhuluma indaba ukuthi le nto inawo uba ibesohlangathini lolodwa nganibasele ngifuna ukunizwa kahle kanti ke ningakhohlwa ukuthi ke njengamanje sizohamba ke siyothola umdlalo womoya kanti ke mangibheka nje sobe sesibuya kuyena uBandabanda wena tshela mina ukuthi nayi indaba la ikhona owesifazana una 40 ngeminyaka wena osanda kuvula umsazi wasala wafika sengiphakathi nendawo uthi ke yazi mama ngibhala incwadi oba ngifuna usizo kumndeni woKhozi indaba yami njena nginezingane ezimbili entombazane neyomfana le ntombazane babuwayo washona le uthi ke le eMontana ukhona uyaphila kodwa asazwani sineminyaka u7 sahlukana ngiyacela ukuthi uMontana ushindawe indawo ahlala kuyona manje ngibe sengithola omunye umuntu emva kokuhlukana no baby daddy manje inkinga umuntu engizwana naye mncane ngokweminyaka kunami mina ngimdala kuye ene nana inkinga ngaloko nilibambeke lelo the akana nkinga lowesilisa ngothe namdala asiqhubeke nilibambe futhi uthe unazi ingane ezimbili kodwa umunye babo washona omunye bahlukana siyathandana kakhulu kodwa inkinga ikim mamkhoza ile ukuthi ngimdala kweni ufuna siye kubo uyabikela ukuthi osiyamzwana saqhamuka kubo nimtshele ke mani bona ukuthi uthukela kude nimtshele mani ethi wenza kahle kunothuso sifithwa uficwa amathonsi abanzi sifuna ukuzwa kunini thinthi uthi ngiyasaba mhlambe ke bangase bangangithandi ngenxa yeminyaka uthi una 31 umenzele wanovadlwana ko uthi angabe sasitshela njobe na 31 wena unobani mhlambe ushilo kodwa wathi ukula kuma 40s kulungile kwanele kwaloko hayi ke ngenzela ukuthi nje nongene sengiphakathi nokuyifunda ezwe uthi ke hayi into embi nje esingifikela ukuthi ngivele ngimiyeke uthi impela uthi ngaze ngabhalela uhlelo olunye ngathi abangifunela umuntu kodwa kusho ukuthi akulunganga hayike sesolinda nina ebalaleni nisho uthi nthini ngalolu daba oh hayike kwamanje nje engazi ukuthi ke uthi makhosi singakwazi ukuthi sibathwele abalaleli kwamanje nje kwamanje ake ngenze nje
1: usithubeni lokuwina ingxenye ka 2.5 million rand lemikomelo nge Hollywood Business Spinner zonke prize drops Betha ngo-R2 noma ngaphezulu emidlalweni ekhethiwe ye-Pragmatic Play njalo ngomsombuluko ngolwesibili nangolwesine ukusukela ngo-half past 12 emini kuya ku-half past 10 ebusuku ukuze uzibeke ethubeni lokuba senhlanhleni uwine kakhulu
2: kunemigomo nemibandela i-Hollywood Sportsbook ingabagembulisi abasemthethweni abaneminyaka engaphansi kuka-18 abavunyelwe ukugembula abanqobi bayazi uma sekumele bame inombolo engakhokhelwa yokweluleka ye-South African Responsible Gambling Foundation ithi 0800 006 008 noma uthumele u-help nge-WhatsApp ku 076 675 0710
3: Etsukats. Ooh, ngiyathanda le.
4: Oti baba ikhokhele le khadi yakho mntanami.
3: Ah, ngempela baba.
4: Eh, ke my cashback yakwa MyWay. Ngizobuyiselwa u10% wama premium am enyanga. Ngoqedile iminyaka emibili ngayifaka ngiclaim.
3: Manje
4: ngizoba nemadlana ethe xaqaqayo ukujabulisa. Ukuze uphile impilo ngendlela yakho wena thumbu wami.
3: Oh, akekho baba njengawe.
4: Oh nana.
5: Abantu boqobo, izimoto zoqobo, imivuzo yoqobo. Uma udinga icode, ngena ku myway.co. today in my cashback inzuzo yemkhiqizo ethile egunyaziwe ekhokhwa emva kweminyaka emibili ingafakiwe iclaim uma ikhokhwe wonke ama premium in my way ngumhlinzeki ogunyaziwe womshwalense ongewona owempilo nosizo lwezezimali kunemigomo nemibandela
0: Ay, asenjake ngihambe ngibalale ngizwe ukuthi laba babili abathathu bathini singahayi kumdlalo womoya esobe futhi siqhubeke ne tea time isikhathi masesivuma sawubona tea time
6: tea time mamdodo khoza
0: yebo sawubona
6: yebo ukhuluma noqinisele ngama change sibo
0: yes qinisele
6: now man usisi kukuyena ukuthi udecide kanjani because yonke lento ngathi idla yena ayidli umlingano wakhe Kuye yena uthi decide kanjani into ebalekile empilweni uthando nokuzwana.
0: Yeah.
6: Yeah, but into ebalekile enye okumele ibheke ukuthi lo bhutile oba azwakala ngathi mncane. Ngempela ngempela yamthanda na noma mhlawumbe sezikhona izinto amheha ngazo lo wesifazane ya. Angari la ukuthi hayi uyangithanda kanti ikhona uSweet amhalisela ngawo. Yabo. Because igenge ngathi ithe kuba incane iyayiheka ukuthi umuntu wesimama unani unemoto umboleka imoto and then uthola ukuthi mhlawumbe kugcineni kosuku uzobaleka lo owesilisa kontanga bakhe
0: yabo konakale konke
6: namamsethwa
0: kashadeke manje kuwe indaba
6: yes but uma kuthando leqiniso nabo Obama nje the former president unkosikazi wakhe umshiya I think ngo 8 years so or ngo 10 years yabo Barack ya kuyenzeka especially kwabamhlophe kuyenzeka ukuthi beshiyane ngeminyaka eminingi but akube uthando leqiniso
0: Yo siyabonga.
6: Ngoqinisela ngama change sibonga yabonga
0: mama. Siyabonga qinisele. Yo.
6: Yebo.
0: Hayi asithatha umunye futhi thi ke tea time sawona.
7: Mama le.
0: Yebo sawona.
7: Ukhuluma no Nathi Cele nenyana.
0: Yebo.
7: Mama khosa ngiyaluza udaba lika sisi. Mina ngithi engamshuphi le ndaba lena yokuthi athandwa bomndeni. Okubalekile nje ukuthi le ndoda lena iyamthanda. Imndeni lena esiphuma kuyona iphuthi libona nalapho lingekho khona kodwa iphutha labosala belibona akajabulela nje ukuthi yamthanda indoda futhi unenhlanhla ngokuthi ithi ifuna ukuthi ayobonwa ekhaya into esiyivela kancane leyo usisa kayijabulela ithokozela akhohle ukuthi umndeni uzothina
0: yakuzwa ngoba mayimebaleke ufuna omunye umuntu uzogula njalo imgulise lento imdidisele nempilo ngcono ngempela mhlambe ngalendlela osho ngayo siyabonga
7: akanamathele lapho kukhona khona uthando ngoba akazi lapha ngasaye khona mangabe dedela lolu thando lolo lingaka ngibonge mamkhosi
0: siyabonga kakhulu yabona emlele khosi FM senzwileke kancane besinikela nje phezulu sobuye siqhubeke futhi masithikela kuthiwani ezidolo na ebese sibuya ke sithole kumdlalo womoya
8: Kudabuka amake kodwa umaqhamuka umphemba kwaZulu Natal ndunankulu wase KZN umhlonishwa uThamsanqa Ntuli uzokwethula izinhlelo zokulwa nobugebengu ngokuqala ehlolo ukusebenza kwesiteshi samaphoyisa abesebe nayingxoxo nenhlaka zomphakathi ezilwa nobugebengu bese emphakathini kuyolalela nokwakha amasokulwa nobugebengu mhlaka 8 July eMzingazi Sports Field ngo-9 ekuseni ukhona usaliwa Qwabe Twins usosha nobolistic mfanisweni ezepolitiki neyikhala kuvunyelwe xhumana nobholi bendawo ngenhlelo zokugibela KwaZulu Natal sakhe ithemba elisha.
9: Awuthi siza kusha nje kancane kusha futhi
10: mlaleli Ukhosi FM lukwethulela nangu umdlalo womoya osiqhawuqhawu osihloko sithi ihlazo esubhalelwe uNtombedle Dlamini Episode 6.
11: Sithandwa sami, ngizwe kancane ngathi bekhona ubabongile nje lana ekuseni.
12: Yebo bekhona. Uthe uzosibona.
11: Hawu. Babongile. Yena kaNtsondo, hayi ngeke. Ngoze bekwenze njani? Phela inyawo zakhe azisheshi nje uma kufanele eze ngapha azosibona.
12: Ah, usho kanjalo ke impela wathi nje ubezo sibona.
11: Mana ke. Kodwa uyazi ngizwe ngathi niyahelisana noma ke bengizwela ngiphathe ebuthongweni.
12: Hayi baba bekungelutho, bekuyinto njengatheni.
11: Ay noma into engatheni kanjani nje ngoba bengiyizwa ukuthi kunobuwelewele omunye ukhuluma lokho omunye ukhuluma lokho nethethisana
12: bese ingcokolela nje nosikizwa wami bakithi hawo
11: hayi njalo noma gogo angiyona ingane njalo mina njengoba kade uthi uchapha ngenhlamba nje kuse kuncokola lokho khuluma
12: ngiyalele bengathi uthe ubusebuthongweni
11: cha lalela noma gogo ngizwile phela angithi bugcine sekuphele kwalobo buthongo obuqedwa yinina lo msindo wenibanga lapha ngaphandle benibangani ngempela
12: ngoba uyangiqhwanda ke ngithi ngiyaphebeza awuphebezeki empeleni ubezongibhedela nje usisi wakho
11: uthini
12: ngivele ngabona yaze safika ukuthi lo khona umqonda phekwawo
11: ayibo uthini ngempela
12: uqale wangikhulumela imbudane nje ubabokile yokuthi ayikho ininto esabafihlela yona ngozuzani njengoba nje uzuzani efana nawe kanje
11: mana hayibo yini mhlamba ukhuluma ngani ubabongile engathi yadida ke lenkulumo uyazi
12: uthe phela mayengizwa ngisho kanjalo nami washeshe waphuma kule yonto wathi nje yena ubeyidlalela
11: manje baba manje ke yini pho ibenze kube nomsindo ngenxa le yonto nje
12: cha bo phela baba kagcinanga lapho
11: utheni kanti
12: uqhubekile wangibuza ngalengane leya lahleke sibedlela ngamtshela ke mina ukuthi lolu daba lusemaphoyiseni asiphume nje kulona kuselolo lwethu
11: manje pho yini bangisa umsindo kule yonto sendo sami
12: hayi ngithemba ngisho njalo ke babake wavele wathi pho kanti akumina yini engantshotshuzuzani baba uyayizwa le yonto le mina ngantshotshuzuzani
11: hayi ke
12: Angithi uyabonake baba ukuthi ubizongisukela lengane yakini. Hayi ngoba ubevakashile lowana.
11: Ah, usithandwa sami, kodwa na ungana kubabongile, ubaba uyamazi nje. Uhlale nezinto zakhe. Akuyena umuntu okunaka loyo. Uyamazi nje.
12: Baba, uhlale nezinto zakhe. Ave nixaka kodwa nina, basenithi abantu basemakini abanganako.
11: Okay.
12: Ukula ngekhanda ningathi ubabongile baba ukuthi anganga nako.
11: Okay.
12: Mina ngazi ukuthi umuntu ophazamisekile ukuthi anganga nako. Hayi ubabongile.
11: Akaguli phela
12: ene baba siyeke lento ngoba nje lento ayiqondene nawe ingakho ukukhuluma kanjena ukube lento ibiqondene nawe baba ubungeke uzisho yonke into oyishoyo noma ingoba nakho wakini ubabongile kuyasika
11: hayi

0: Ayibo, kwenze njani? Wangena usukela necapha nje kanjani? Asangqongqozi manje.
1: Wethula.
0: Yini bo?
1: Ngitshele. Khona yini into wayisho ngami kumphathi?
0: Efana nani?
1: Angazi phila. Mhlabe wayibuzile waliphatha yini wena igama lami ngoba ngizwa kuthiwa sengiyabizwa lapha eofisini lakhe.
0: Hawu. Kodwa noma wabanjani ngempela? Awungitshele. Angithi lento sayikhuluma nawe. Ngasho ngathi ayikho into ebifaka wena kwinto engiyibuza umphathi mina.
1: Cha phela ngixa ukuthi mayise ngibiza ungibizelani pho.
0: Awu kahle bo kahle kahle sisingeke phela. Awu umphathi ngiyase kubizekayo nje into eyifana nomsebenzi emina nomsebenzi. Hey bo, sengiyabona ukuthi iqiniswa ngempela ukuthi inhliziyo enecala ayithola ukuphumula. Lalela mama, ehlisa umoya. Uyozuyibambise wena ngalento yakho ngiyakutshela.
1: Hayi kulungileke, yazi mhlawumbe nje uqinisile ngempela.
0: Ngiqinisile
1: ngempela. Kesizo zengiyibambise. Hayi kulungile, ngihambe ngiyoza ukuthi uthini.
0: Hayi bandla.

usiyavuya lo ucabanga ukuthi uhlakaniphile. Kusho ukuthi khona lo sezenze emuhle ngami. Wayongireport ukuthi ngabonakala ngalelalanga. Engabubani. Yazi ke loyo akazi magugwana lo muntu. Hey akangazi. Yena usiyavuya imibuzo yakhe ibonisa ngokusobala ukuthi khona sekwazi. Kungabubani ngempela lona. Unokuthula konje ngangenza yini kanjalo? Kanjani nje kodwa? Ngoba phela ungazi kahleke loyo. Noma ukhuphukani. Hayi eh. Kodwa ngeke. Isithithi senkosi lesiyana. Ngeke nje size siyenze leyo nto. Kungabe ubani ngempela lo odlala ngomlilo unomoya? Kungenzeka nje ukuthi kube lesa sikhohlakala siwubabongile. Kuyachaca phela. Hayi ngaba kangazi kahle ubabongile. Kona vele yena oh wazi umashandu akamazi nomagugu. Hayi uma ngase ubuyena. Hayi ngiyasaba Nkosi. Ngiyasaba. Engathi manje sekuzofanele ngidla amathambo engqondo la. Ngiyabona khona ukusina kungijeqeza uma kunje. Ya. Uzofanele ngishaye kahle manje izibalo zami. Uma ephinda nje ngibiza usiyavuya. Angithole sengimhumumu.

0: mngani yini? Wangishayela sesizowe ekhefini. Yini kunento ephuthumayo yini?
1: Ey ngeke ongiyahluleka mina ukulinda manje. Ngifisa ukwazi uhambe kanjani kumbathi.
0: Hayi sisi, kubi. Itshele imi ngothi.
1: Hayi bo.
0: Ngiyakutshela.
1: Hayi uyangithusa wena bo. Uthini manje?
0: Kunje ngoba ngisho nje.
1: Hayi.
0: Yazi kubukeka sengathi umphathi usebuqoqe kahle bonke ubufakazi.
1: We kanjani? Kuphi? Yini ibuthola kanjani?
0: Kanti nami yiyo lento engiyibuza yona. Ukuthi ubalo ngamazi nomagugu ukuthi akahlokolozwe.
1: Ayibo, yabonake, angithi yabonake mngani ukuthi angithinte kuloko. Manje akusho awungichazele siphephile yema kunje.
0: Hayi, khululeka mngani wami, ungadadazeli.
1: Eh.
0: Uphethe umagugwana la. Wena nje relax.
1: Ey nakhoke yabona uvele nje uyithele ngabantu ngingabe ngisazi mina ngingathembile utho futhi.
0: Ah khuleka mngani. Mina ngiyazazi inombolo engidlalayo. Wena nje uma ngabe uminami konke kuzolunga.
1: Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini le kwenza uyithembe kangaka.
0: Awusangazi manje mngani. Hayi bosuka kude kabi mina nawe. Sisaleke otswane. Usungikhohliwe yini? Angikaze phela mina nginqotshwe into engakhulumi.
1: Eh engabe uzokwenza njani wena magugu? Gabadiya ndini. Ngihlebela phela oh.
0: Ha eh asisebenze ntombi, asisebenze sishiye phansi indaba zeindaba. Ngizokubona ngelantshike bye.
1: Okay sure.

0: Nesincumane. Uthena undibize lapha. Ndinomfazi mina.
1: Hawu bathi angiyena ke nje mina lo muntu. Hayibo. Nami mphathi mina indoda nje futhi nawe uyakwazi lokho
0: kodwa.
1: Akukhona ke mphathi lokucaba ngayo
0: ngosiyazi. Uyintoni ungafona ukuba sithethele eofisini lami?
1: Eh mphathi hey udaba olucayi lolu. Esizokhuluma lana. So angifuni kube khona yabona into ezosiphazamisa.
0: Khawulezisa ke sisi. Andinaxesha. Ninzi umsebenzi enijongene nawo apha. Thetha ke ntombi.
1: No mphathi, empeleni bengifuna ukwazi ukuthi selumama apho uphenyo mayelana naleya case.
0: No. That's none of your business, Nesinqumalo.
1: How?
0: Umsebenzi wami lo. Yintoni wena ekudibanisa noluphando?
1: Ukuthi mphathi ngikhathazekile.
0: Ukhathazwa yintoni? Yesis, xa ufuna ukuthetha ngale meko, thetha. Singumoshi ixesha. Yintoni le kuwarishayo?
1: Ey cha ukuthi yazi ngezwe imibuzo yakho ngalila langa. Manje ayizange izingikuthula.
0: Thetha sisi xa ufuna ukuthetha. Sulokhu libazisa. Kukho kwaziyo.
1: Yazi
0: thetha ndimamele.
1: Mphathi angithi mphathi uyalwazi udaba lwami lo ngabathola abantwana.
0: Yaso uthetha ukuba nguwe lo owa
1: ihlisa umongo ungabibizi. Ingakho phela ngithe asize la ungekho umuntu ozosibona.
0: Yenxumalo. Uthetha ukuba lonke lixesha sisebenzise iresources ze hospital senzo luphando kanti uwe lo wa
1: ngeke kusasiza ke lokhu mphathi. Mina manje ngifuna mina nawe senze iplan.
0: Iplan yantoni ngoku? Iplan yantoni? Ndingumphathi mina pha kuwe. Soze wandithethela into engingayivayo.
1: Mphathi wami, ngiyakuzwa lokho. Yingakho phela ngibize wena. Ngoba ngiyazi lolu daba lukuwe manje. Wena namandla wokuthi lingaqhubeka noma lingaqhubeki.
0: Yesi sukhohlakele va. Ufuna mina uba ndingene kule meko yakho? Ufuna ndikuncede ngantoni kuyo yonke lento?
1: Mphathi. Phela bese ngakhuluma uyabona nje njengabantu abadala. Bengakunika mina i-drink.
0: Yesis. Usengqondweni. Uyaqonda ukuba uthetha nabani? Isidima samuthini ngaso? Isonka sabantwana bamuthini ngaso?
1: Kahle mphathi, ihlisa umoya. Usho ukuthi u50k ngeke uwenze umehluko.
0: Usho u50 ay. Thetha kakuhle Ncumane. Andikuvisisi. Yisho
1: impela ke mphathi. U50.
0: Ay, ndiyakuva nesi. Cha, ingxaki yami
1: haa akho ngxaki la. Wena nje uzoloku nje udonsa inyawo ngalolu daba ulokuthi usaphenya yabo. Uzakhohlwe phela uma wengayo.
0: Ewe. Hayi ngathi iyayenza sense ke lo ithethayo Nqumalo. So manje uqinisekile ngale 50,000.
1: How? Mphathi, ungayisho kanjani into engenasiqiniseko sayo? Wena nje dedeli account number. Bone kwenzeka izinto.
0: Hey, ndiyakuva.

0: DJs Pay Live Nozim Dola.
1: Usho ukuthini mhlawumbe ukuzihola wena uqobo futhi kungani kubalekile empilweni yomuntu nomuntu?
2: Indlela wena ozihola ngayo imicabangweni yakho. Indlela wena othi mangabe nje uqala uhlela izinto zakho uzicabanga kanjani? Uzicabanga kanjani wena? Ubacabanga kanjani abantu abakuwena? Izinqumo zakho ke zinjani?
3: Yeah.
2: Izigisa phambili noma izinqumo zakho nje zikhleze zingibela nje wena zakhiqo. Ngoba ubuholi mangabe uyihola wena kudimanda leyo nto nje. Khona into kufanele uyicabange, khona into kufanele uyinqume.
4: Konke okwenzeka empilweni yakho uyi-influence ukuthi kwenzeke.
5: Wena uma umuholi unikeze ukuthi umuholi umuntu engafuni ukuholwa yena kumele wenzenjani?
2: Uma ngabe leyo mlayezo ayifiki kulo muntu ingakho kuzoba nzima ukumhola. Futhi ngeke ukwazi-ke ukumguqula. Uma ebona sengathi awumuzwa awumboni futhi awumnakekeli angeke ukwazi.
0: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
6: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
0: kuKhozi FM
6: luhamba phambili.
7: Sawubona mamkhulu Nosiphela, ngithembe niyaphila emsakazweni omkhulu Khozi FM. Lesibili nje ngicela ukuthi ningithobe inhliziyo ngalezi inkomo ezintathu. Dlala ekazinga umzala ba usosha bese ngicela ne count your blessings ka Queen Noma. Nibe nosuku oluhle. Bye.

0: 12 kuya ku 3 ku Cozy FM.
1: Sizimasoze sabuna noSiphiwe Smia.
2: Sihle noMiss and Mrs Nzimande. Bahlangana ngoJanuwari ngo 2000, bashada ngo 2009. Ngiyabingelela zithanda. Niyaphila kwathi
3: uyaphila umntaka Siya.
2: Zikhona intombi ziningezweni kungani?
4: Ngiqala kumbona wayegundele nje ikhanda. Efakele ingubende eshale phansi kwamadola. Ngithathanga mhlawumbe cleavage noma ngithathwe yini. Ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabonza maqondana ke
2: lo. Ngisola le ngubende eyadlala indima kodwa. Yiphi ngoma othi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
3: Awu uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lapha. Masekudlalele yongoma kuvedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
2: Cela nisho la magama emva kwami. Mina nawe?
3: Mina nawe.
2: Sizohlukaniswa kufa.
3: Sizohlukaniswa
2: kufa. Sentsanda emsazweni wabaphambili Cause FM.
3: Siyabonga. Siyabonga.
1: Siyabonga. Siyabonga. Ngo 12 kuya ku 3 ku Cause FM.

0: breakfast.
1: Siyalisa.
2: Yaphi ngikarisa lapha.
3: Nangu coach na.
4: Unjani mfethu?
2: Mamfela.
4: Uyaphila?
2: Hey, ngiyaphila mani ngokungathini. Izizo lobusuku.
3: Oh baby.
2: Ngazi ukuthi ngishilile ngoku.
4: Abingafiki yazi.
2: Ngizange ngikushilele la ivideo la.
5: Uthe uzothumelani bhuti?
2: Ivideo.
5: Oh baby. Hayi ngizwakala.
3: Mina bafo ngikuchazwa lento ukuthi ushintsha nephimbo uma ukhuluma nale nkosazana. Na ngisakhulumeki na into esekhophozela.
5: Napa kutsi kudedele bhuti. Le video is above you once noma nje uzoyiyeka nje.
6: Vibe non rosa njalo ngomsobuluko kuya kulesihlanu ngo6 kuya ku9 ku Cozy FM.

0: olufakayo ukuthi awukufica ngisho ukungifica lapha kwamazondo kodwa iqala lokudaka komfazi wakho uzolithwesa mina uzolithwesa mina yimina yini obeka isibhamu ekhanda lomfazi wakho wamphoqa ukuthi akeze notshwala edimbe
1: ubani uthi obeka isibhamu mina ngiyizwa ngawe le nto ephethu always ngiyizwa ngawe manje uma ngabe ngimemela utshwala uvumeleni wena angithi uyazi ukuthi uselahla lo muntu Umsaphotha, ha? Nombuja ukuphuza utshwala bamahala. Sidakwa ndini?
0: Wemabutho, musukungisanganela mina uyezwa? Musukungisanganela nje babomdala. Okokuqala utshwala bekuyinto yokugcina ngqi ebisemqondweni yami ngamenye umfazi.
1: Wise.
0: Uma kungukuthi wena uyahluleka ukulawula umfazi wakho, akuqala lamlelo. Ungalithwezi nje mina.
1: Uyaza ngazi nje ukuthi ulethi wayebonani la kuwena. Ngoba awusiyona nje netype yakhe. Awu umngane onjani kanti
0: wena? Umngane onjani? Wena lungisa indaba zakho wena. Lungisa indaba zakho uhlukane nami. Hlukana nami okokuqala nje bengingafonele wena mina.
1: Khuluma nami kanjalo.
0: Angazi nje ngoba nje usukhiphela kimi isibhongo sokuba isahlule kusendoda nje. Mina ngingenapi lapho?
1: Ngingenapi
0: mina kwakho?
1: Ngingenapi? Hey, what you?
0: Ngingenapi?
1: What you wena?
0: Hawu.
1: Umthetho wakho ucabanga ukuthi ukhuluma nobaba?
0: Ngikhuluma nawe.
1: Usungikhohlile.
0: Nami ngikhathele.
1: Uyazi ukuthi mangithanda mina ingaphela nya le friendship yakho nohlwini. Nya.
2: Hayibo. Inkosi yini ngeze igama lami ndize moya nje kwenze njani?
1: Hayi lisidakwe umngani wakho.
2: Mana kahle mabutho kanti sengiyingane mina ezokhethelwa abangani manje. Yini kwenze njani inkosi?

0: kodwa ke mhlawumbe bekuyilomfana lo nangilomfana kaMzolo bembuyisa yabona nokho kungumangazile nje ukuthi hawo wehla yedwa enyinyitheka namaplastic angazi indoda enjani le engamphathisa umuntu wayo nokwenza emehlisa phakathi nobusuku
1: hayi futhi yabona lezi izingane zamanje angikuyiqondi ngempela ukuthi icabanga kanjani asiye ke yonke lento engathi shu naludaba kumele sihlale phezu kwalo
0: cha impela nami sengimaganga ukuthi ke ngiluzwe lolu daba phela ngoba hayi uthele ubucayi futhi nami ngiyabona ngathi lobucayi impela
1: hayi kunjani impela uyabona la we genge kukhona into la engicela ukuthi ungibonise ngayo mayelana nodaba lwale mali kaHamza
0: awuqhubeke dadothi ngilalela
1: kunechinga la enginalo engicabanga ukuthi lingangisiza ukuze ngikwazi ukuthi ngiyithole le mali ingazi lengane ibhubhudla iqede ngisale mina dadengicela ithupha

0: ubani usemnyango buzothini kube isigebengu
1: hayibo asikho nje isigebengu esingaba nesibindi la sokuzongqongqoza lekhaya simbeke uphuma lo umthambo
0: ayibo phela uma singena umuntu wendawo singawathatha ama chance
1: hayi kanti ke ngaba kuhle impela phela khona sizobona ukuthatha ama chance lokho akubusi
0: hayi uqinisile dad umalume wakho hayi shem uyasabeka usabeka evu hey usabeka ngisho ka uvula ngulomo
1: yeah sikeze phike intombazane savakashelo
0: wena kahle kahle wena ibo kuthiwa nike mase umuhle kanje ekseni kangaka kubuka sizo that's how ulalana ngisho ukulala
1: ayibo
0: ayibo igauni sisi yakhona kusho
1: sizwane drama
0: emesha nama pajama silka ayibo ini angisaphathi nekhanda girl cloki
1: wazi wanesicefe wema
0: hey ngathi uphume esaluni khona kwamanje sisi ayibo hayi yala
1: ngiyabonga ke ntombazana
0: cloki girl ziyabiza phela lezinwe lo ifakile sasizazinhle
1: ngiyabona hey awusangisho ke lapha amahloni kimi
0: umuhle oh
1: kan lutho ke azayibizi nje nakubiza lezi nwele ngithole ngo 5k caba
0: hayi hayi ismami bo 5k hey ngiyabona ke ukuthi umsebenzi wofundisa online phela uhamba kahle usubona u 5k bo wena bebancane
1: Okay, ngephumla asiyeke lezo 5k. Awukasho ukuthi usihlasele ngani ngovivini kwenze njani?
0: Hayi hayi hayi hayi hayi sisigegege umuhle. Lalelaki
1: khuluma. Ayibo.
0: Ngicela itiye okungenani. Hayi, wase ngicela itiye nje ngihlale phansi bese siyaxoxa ke kahle singaqedi indaba simkenyawo. Ayibo.
1: Okay, engabuzo babaza kuze kube yini. Ngicela uhlale phansi. Ngibeka amanzi ke mina etiye khona uzongitshela ukuthi yiziphi lezi ndabo zanazo edinga inkomishi yetiye wesidumo.
0: Ngisho uphenduka sithi yazi.

0: Dlala Tukzin, laphana nje ushaya i-remix ke ethi Phuze, Phethe Uzabo, Phethe Setril, nabanye futhi ke nje abaningi. Kodwa ke njengamanje ke asiphuzi lutho lapha, siphuza kuphela ulwazi, into esiphuzayo manje.
1: Ulwazi lungumgogodlo wempilo, ngakho asabalale ngolwazi. Nonzo Dube, Ukhozi FM.
2: Right, uma ngabe isikhathi ke sime kanje imizuzu isishumi nesikhombisa bubanela ihora lesine ntambama ilanga ke loyo lahla kunina. Khona kuNcomfo kaDube njengamanje endlini zomsakazo. Eh Dube, kunjani mfowethu?
3: Mfowango.
2: Yetha?
3: Ah, yasikalibona elibi, njani nini eThekwini?
2: Hawu, sinjengosheleni mfowethu.
3: Ah, ungangamuzwa nje lo kahle lo seceleni kwakho wabhodla nje.
0: Hawu, ngithi ngishaphu.
2: Yey madod.
3: Hayi
2: asazi. Hey. Mfethu, namhlanje sikhuluma la ngezwe lase Lesotho, sibheka nje ke umlando walo, sibhekeke la izinto ezinjengomnotho walo, sibhekeke nje ke la isiko, izinselele zepolitiki, imayini nokusebenzana kwabo ke nje ke neNingizimu Afrika ukuthi ngabe kubudlelwana bunjani. Nanokuthi iLesotho ke isibone lesezwe nje ke elincane, elinomlacebile, izinselele enzima, kodwa ke nje ke elisagcina ke ubuntu balo ke buhamba phambili futhi ke buqinile. So ke mfowethu, Dube, sideke siqale nje ke mhlambe la ngomlando waloke lelizwe laseLesotho, ingakaze nje ke ibeke isifunda seNingizimu Afrika, kungani? Kodwa ke laba ke yizwe nje ke liyimele, kwenzeka kanjani ophela? Siyabona ukuthi kahle hleba kwethu lisegcekeni lelizwe. Lisegcekeni bakuthi kungcono ngishiswa eSwatini. Naye nomise egcekeni kodwa yona ifana nendlu kabhuti wala ekhaya elapha ngemuva
3: nesango
2: lilodwa isango longena nebutswana uyabona kwenzeka kanjani laba mfowethu
3: abantu bayiqala ngepolitiki izo ngiqale kubikelela umlaleli ekhaya njengoba namhlanje siqhubeka nochungechunge lwethu esilwenza nyanga zonke la sibuka khona nje amazwe ase-Afrika ukuze sazi kangcono ngobu-Afrika bethu. Izwe laseLesotho mfokangobe labunjwa inkosi umshweshe wokuqala, uye owakha umbuso wabeSuthu ngeminyaka yawo 1820, okusho ukuthi bekuyisikhathi sinye nelembe uma ubuka iminyaka. Intaba zaseLesotho zaba yinqaba yokuvikela isizwe uma sihlaselwa, bakwazi kanjalo ukuthi babumbe isizwe.
2: Futhi ke Dube, lalinobudlelwano obuhle kabi nelembe bakwethu, umshweshwe kunokuphambanisa abantu banokuphambanisa umlando ngenxa yokungazi ukuthi amakhosi ayesuke emaningi laphaya aye ngabeSuthu. Yes, khona vele ilembe lawahlasela, kodwa hayi umshweshwe ngoba babezimpintshi ngabi kabi.
3: Kuse kube lelizwe ke sekuphenduleka into oyibuzile ukuthi kungani lelizwe lingangenanga ngaphansi kweNingizimu Afrika. Kuthe umshweshwe, inkosi umshweshwe eselibumbile izwe lisabizwa ngeBasuthu Land, base behlushwa amabhunu ayeqhamuka ngaseKapa enyuka. Uyakhumbula lolo fuduko lwamabhunu ngoba azafika nakithi la KwaZulu. Wayese eyokhala phesheya kwezilwandle eNgilandi ukuthi cha ake ningivikele. Na lizwe lami lidleka lidliwa ngabamhlophe. Wayese izwe laseBesuthu Land lase

0: ezemigwaqo nonokwanda dima
1: 1646 njengamanje kanti ngise eThekwini ke lapha ezamutakula ingozi yemoto uhamba ngo N2 bekene ngizimi lapha yaku Edwin Swales lapho ke imsebenzi ukuthi akulake le ingozi yemoto isaqhubeka ngiyacela nje ukuthi lokho ibambe njalo nje uhambe ngo M4 noma ke uhambe ngo R102 kodwa nje njengamanje isakhona ke incindezi ke lapha ku N2 sekungqonywana ke lapha yana ku N3 lapha ngase Pavilion Bay ngase Maritzburg isikhona ke futhi nje inkululeko sakwazi nje ukuthi isimiya sithi nje ukudila naso sihlehlile kanti ngesikhathi futhi ke usabheke ngakhona futhi eThekwini usuka eMgungundlovu uzoqaphela nje leyo nto izothi ukubambezela nje ngesikhathi ushaya lapha manje kako Ashburn ngiyacela futhi ke uyinikeze imizuzu isho emthathu kuya kwemhlanu kanti ke mangifika phakathi ke kwandonga ziyaduma ngizoqala nje lapha nje ngesikhathi usahamba ku N3 ubheke ngaseThekwini uqaphele ke itruck evimbe umgwaqo elemva kwa Fun Bureau njengamanje ke iyona nto ke esinikeza inkathazo ke lapha yana nje ima phakathi nomgwaqo nika nezimoto ke futhi ezinye zivika wona futhi leli truck ungalindela nje lokho kubambezeleka cishe nje imzuzu eyishumi nanhlanu njengamanje ningokusiza ke ukuthi uphume lapha ya ku Van Buren uhambe ngo Barbara uyokwazi ke ukuthi uphinde ujoyine ke u N3 kodwa uma ukuthi ke awuzohamba ke kude kangaka usangahamba ke futhi ngo Heidelberg Road kwe M31 noma uhambe ngo R24 lapha ngasesikhungweni sezindiza ake ngiphinde ke ngibuye masele ibumbene ihora lesihlanu ezemgwaqo kukhosi FM hamba phambili
0: ingabe ubambe kwisimiyameya thumela i WhatsApp ku 0716136667 ukhosi FM blue hamba phambili uyawudlala WhatsApp siyatholakala ku 0791639874
2: Right umsakazo uhamba phambili Khoza FM njama nje la imizuzu esiyishumi nambili libumbane ke ebeleni ngaphambi kokuthi imbumbane lapha ngihora lesihlanu ntamba ama ilanga lwe lahla kunina Stando Risto
3: Yebo yes
2: Khona into yangazo makhathi Sawubona dadewethu
4: Sanibonani
2: Unjani makhathi
4: Ngiyaphila ninjani
2: Ah siyaphila Konje mangabe ubingelela ngashivenda ubingelela umuntu osifazane uthini
4: Uthi ndimathabama
2: Oh ngoba seku afternoon seku manje.
4: Eh seku manje ndimathabama.
2: Ndimathabama.
3: Oh.
2: Ema uthi madikwane ngathi ungena nini?
4: Madekwane uzongena after 6.
2: Oh madekwane. Oh.
3: Oh, yabisu.
4: Ndimacheroni, ndimathabama, ndimadekwane.
2: Ndimacheroni, ndimathabama, ndimadekwane.
3: Ah. Hayi siyafunda, siyafunda.
2: Hayi ke. Sengibambileke manje.
3: Makhathi ke mhlambe ngaphambi sesiqale nje interview yethu ake dlalele nje abalaleli nawe ukuthi uMakhathi kahle hle usuka kuphi kuze kube yimanje.

Bengtheni kwena the OJs benginikeza ingoma emlandeni kakhulu forever mine kulona ke ukhosi FM ophe gamesuzo ithi mayibe lapha ke ithi mayibe ishakalolunye esele ngaphambi ushaya lapha ke ihora le 10 kodwa kwa manje ngesakita kitaza nje kodwa ke ibambe kulento ebengiqale ngayo ngakhuluma ngayo kuwe ithi mayibe umphako wasebusuku kuhlelo lasebusuku esithi ubusuku obuhle kulona ke ukhosi FM uthi ngasikhathi ubambe phone ubhala ukuthi uyakusa kwinkundla zokuxhumana ukuthatha ubhexi ngakwena siyabona ukuthi uma wena bengeza kuwe bengaba yinto yini bengakwakha noma bengakulimaza wena ungayisi into oyazi kahle ukuthi ngase ilimaze isizwe egameni lakho lona ke Glenn Lewis amastarta lawa sihloko sangoba sithi fall again.

0: Thando sami, ngizwe kancane ngathi bekhona ubabongile nje lana ekseni.
1: Yebo bekhona. Uthe uzosibona.
0: Hawu. Ubabongile. Yena kantsondo? Hayi ngeke. Ngoze bekwenze njani? Phela inyawo zakhe azisheshi nje uma kufanele eze ngapha azosibona.
1: Hayi usho kanjalo ke impela wathi nje ube ezosibona.
0: Mana ke. Kodwa uyazi ngizwe ngathi niyahelisana noma ke bengizwelana ngiphathe ebuthongweni.
1: Hayi baba bekungelutho bekuyinto njengatheni.
0: Hayi noma into engatheni kanjani nje ngoba bengiyizwa ukuthi kunobuwelewele omunye ukhuluma lokho omunye ukhuluma lokho niyathethisana.
1: Besincokolela nje nosikizwa wami bakithi hawo.
0: Hayi njalo noma gugu angiyona ingane njalo mina njengoba kade uthi uchapha ngenhlamba nje kuthe ukuncokola lokho.
1: Oh.
0: Kuluma ngilalela
1: isikhalo sami. Hey. Bengathi uthe ubusebu

0: ngoba nje uzuzana ifana nawe kanje
1: mana hayibo eyini mhlamba ukhuluma ngani ubabongile engathi yadida ke lenkulumo uyazi
0: uthe phela bayengizwa ngisho kanjalo nami washeshe waphuma kule yonto wathi nje yena ubeyidlalela
1: manje baba manje ke yini pho ibenza kube nomsindo ngenxa le yonto nje
0: cha bo phela baba kagcinanga lapho
1: utheni kanti
0: uqhubekile wangibuza ngalengane le yalahleke sibedlela ngamtshela ke mina ukuthi lolu daba lusemaphoyiseni asiphume nje kulona kuselolo lwethu
1: manje pho yini ebangisa umsindo kule yonto sendo sami
0: hayi ngithemba ngisho njalo ke baba ke wavele wathi pho kanti akumina yini engantshotshuza uzani baba uyayizwa le yonto le mina ngantshotshuza uzani
1: hayi ke
0: Angithi uyabonake baba ukuthi ubizongisukela lengane yakini. Hayi ngoba ubevakashile lowana.
1: Ah, usithando sami, kodwa na ungana kuba bongile, ubaba uyamazi nje. Uhlale nezinto zakhe. Akuyena umuntu okunaka loyo. Uyamazi nje.
0: Baba, uhlale nezinto zakhe. Ave nixaka kodwa nina, basenithi abantu basemakini abanganako.
1: Okay.
0: Ukula ngekhanda ningathi ubabongile baba ukuthi anganga nako.
1: Okay.
0: Mina ngazi ukuthi umuntu ophazamisekile ukuthi anganga nako. Hayi ubabongile.
1: Ah akaguli phela
0: ene baba siyeke lento ngoba nje lento ayiqondene nawe ingakho ukukhuluma kanjena ukube le ndiba iqondene nawe baba ubungeke uzisho yonke lento oyishoyo noma ingoba nakho wakini ubabongile kuyasika
1: hayi

0: Ayi bo, kwenze njani? Wangena usukela necapha nje kanjani asongqongqozi manje?
1: Wethu la.
0: Yini bo
1: ngitshele? Khona into wayisho ngami kumphathi
0: efana nani?
1: Angazi phela. Mhlabe wayibuzile waliphatha yini wena igama lami ngoba ngizwa kuthiwa sengiyabizwa lapha eofisini lakhe.
0: Hawu, kodwa noma kwabanjani ngempela? Awungitshele. Angithi lento sayikhuluma nawe. Ngasho ngathi ayikho into ebifaka wena kwinto engiyibuza umphathi mina.
1: Cha phela ngixa ukuthi mayise ngibiza ungibizelani pho.
0: Awu kahle bo kahle kahle sisingeke phela. Awu umphathi ngiyasa kubizela nje into eyifana umsebenzi emina nomsebenzi. Hey bo, sengiyabona ukuthi iqiniswa ngempela ukuthi inhliziyo enecala ayithola ukuphumula. Lalela mama, ehlisa umoya. Uyozoyibambise wena ngalento yakho ngiyakutshela.
1: Yazi. Hayi kulungileke, yazi mhlawumbe nje uqinisile ngempela.
0: Ngiqinisile.
1: Esinzuze ngiyibambise. Hayi kulungile, ngihambe ngiyoza ukuthi uthini.
0: Hayi bandla.

usiyavuya lo ucabanga ukuthi uhlakaniphile. Kusho ukuthi khona lo sezenze emuhle ngami. Wayongireport ngabonakala ngalelalanga. Engabubani. Yazi ke loyo akazi magugwana lo muntu. Hey akangazi. Yena usiyavuya imibuzo yakhe ibonisa ngokusobala ukuthi khona sekwazi. Kungabubani ngempela lona. Unokuthula konje ngangenza yini kanjalo? Kanjani nje kodwa? Ngoba phela ungazi kahleke loyo. Noma ukhuphukani. Haya eh. Kodwa ngeke. Isithithi senkosi lesiyana. Ngeke nje size siyenze leyo nto. Kungabe ubani ngempela lo odlala ngomlilo unomoya? Kungenzeka nje ukuthi kube lesa sikhohlakala siwubabongile. Kuyachaca phela. Hayi ngaba kangazi kahle ubabongile. Kona vele yena wazi umashandu akamazi nomagugu. Hayi uma ngase ubuyena. Hayi ngiyasaba Nkosi. Ngiyasaba. Engathi manje sekuzofanele ngidla amathambo engqondo la. Ngiyabona khona okusina kungijeqeza uma kunje. Ya. Zofanele ngishaye kahle manje izibalo zami. Uma ephinda nje ngibiza usiyavuya. Angithole sengimi ngomumo.

0: Ngani yini? Wangishayela sesizowe ekhefini. Yini kunento ephuthuma yini?
1: Ayi ngeke ongiyahluleka mina ukulinda manje. Ngifisa ukwazi uhambe kanjani kumbathi.
0: Hayi sisi, kubi. Itshela imi ngothi.
1: Hayi bo.
0: Ngiyakutshela.
1: Hayi uyangithusa wena bo. Uthini manje?
0: Kunje ngoba ngisho nje.
1: Hayi.
0: Yazi kubukeka sengathi umphathi usebuqoqe kahle bonke ubufakazi.
1: We. Kanjani? Kuphi? Nini ebuthola kanjani?
0: Ngathi nami yiyo lento engiyibuza yona. Ukuthi ubani lo ngamazi nomagugu ukuthi akahlokolozwe.
1: Ayibo, yabonake, angithi yabonake mngani ukuthi angithinte kuloko. Manje usho awungichazele siphephile yema kunje.
0: Hayi, khululeka mngani wami, ungadadazeli. Uphethe umagugwana la. Wena nje relax.
1: Ey, nakho ke, yabona uvele nje uyithele ngabantu ngingabe ngisazi mina ngingathembile utho futhi.
0: Ah, khululeka mngani. Mina ngiyazazi inombolo engidlalayo. Wena nje uma ngabe uminami konke kuzolunga.
1: Ngiyafisa ukwazi ukuthi yini le kwenza uyithembe kangaka.
0: Awusangazi ni manje mngani. Hayi bosuka kude kabi mina nawe. Sisaleke otswane. Usungikhohliwe yini? Angikaze phela mina nginqotshwe into engakhulumi.
1: Hey engabe uzokwenza kanjani wena magugu? Gabadia ndini. Ngihlebela phela oh.
0: Cha eh asisebenze ntombi, asisebenze sishiye phansi indaba zeindaba. Ngizokubona ngelantshike bye.
1: Okay sure.

0: Nesinqumalo. Utheni undize lapha? Ndinomfazi mina.
1: Hawu bathi angiyena ke nje mina lo muntu. Hayibo. Nami mphathi nendoda nje futhi nawe uyakwazi lokho
0: kodwa.
1: Akukhona ke mphathi lokugcaba ngayo
0: ngosiyazi. Kuyintoni ungafona ukuba sithethele office nami?
1: Eh mphathi hey udaba olucayi lolo. Esolukhuluma lana. So angifuni kube khona yabona into ezosiphazamisa.
0: Khawulezisa ke sisi. Andinaxesha. Ninzi umsebenzi enijongene nawo apha. Thetha ke ntombi.
1: No mphathi, empeleni bengifuna ukwazi ukuthi selumama apho uphenyo mayelana naleya case.
0: No. That's none of your business, Nesinqumalo.
1: How?
0: Umsebenzi wami lo. Yintoni wena ekudibanisa noluphando?
1: Ukuthi mphathi ngikhathazekile.
0: Ugajazwa yintoni? Yesis, xa ufuna ukuthetha ngale meko, thetha. Singumosha ixesha. Yintoni le kuwarishayo?
1: Ey cha ukuthi yazi ngezwe imibuzo yakho ngalila langa. Manje ayizange izingiyithula.
0: Thetha sisi xa ufuna ukuthetha. Sulokhu libazisa. Kukho kwaziyo.
1: Yazi
0: thetha ndimamele.
1: Mphathi angithi mphathi uyalwazi udaba lwami lo ngabathola abantwana.
0: Yaso uthetha ukuba nguwe lo
1: ihlisa umongo ungabibizi. Ingako phela ngithe asize la ungekho umuntu ozosibona.
0: Yenxumalo. Uthetha ukuba lonke lixesha sisebenzisa i-resources ze-hospital senza oluphando. Kanti uwe lo wa...
1: Ngeke kusasiza ke lokhu mphathi. Mina manje ngifuna mina nawe senze iplan.
0: Iplan yantoni ngoku? Iplan yantoni? Ndingumphathi mina pha kuwe. Soze wandithethela into engingayivayo.
1: Mphathi wami, ngiyakuzwa lokho. Yingakho phela ngibize wena. Ngoba ngiyazi lolu daba lukuwe manje. Wena namandla wokuthi lingaqhubeka noma lingaqhubeki.
0: Yesi sukhohlakele va. Ufuna mina ubandingene kule meko yakho? Ufuna ndikuncede ngantoni kuyo yonke lento?
1: Mphathi. Phela bese ngakhuluma uyabona nje njengabantu abadala. Bengakunika mina idrink.
0: Yesisi. Usengqondweni. Uyaqonda ukuba uthetha nabani? Isidima samuthini ngaso? Isonka sabantwana bamuthini ngaso?
1: Kahle mphathi, ihlisa umoya. Usho ukuthi u50k ngeke uwenze umehluko?
0: Usho u50 ay thetha kakuhle Ncumalo. Andikuzisisi
1: impela ke mphathi. U50.
0: Ay ndiyakuva nes. Cha ingxaki yami
1: haa akukho ngxaki la. Wena nje uzoloku nje udonsa inyawo ngalolu daba ulokuthi usaphenya yabo. Uzakhohlwe phela uma wengayo.
0: Ewe. Hayi ngathi yayenzenzi ke loyithethayo Nqumalo. So manje uqinisekile ngale 50,000.
1: How? Mphathi. Ungayisho kanjani into engenasiqiniseko sayo? Wena nje dedeli account number. Bone kwenzeka izinto.
0: Hey, ndiyakuva.

0: Ya, mama, ngisendleleni.
1: Hallo. Hallo, uyangizwa Bongi?
0: Ya, ngiyakuzwa ma. Ngisendleleni budingani.
1: Oh, bengithi mntana nami ngoba usendleleni udlule ngasezitolo phela ukuze ungithengele amapheya. Asiyangiphelela la efrijini.
0: Eish ma, sengidlulile yazi mina ezitolo. Kodwa kulungile ingima, ngizobona ukuthi ngizenze njani.
1: Hayi, kanti yekela ke mawuse udlulile mntana nami ungazi ukukhathazeka.
0: Eish, awume mayazi.
1: Yini?
0: Ayibo. Ey ma, yazi kunemoto engilandelayo lana.
1: Imoto.
0: Ayibo.
1: Ayibo. Babongile. Hello.
0: Ayibo. Kwenzekani ngempela? Engeke. Le moto kade ngiyibonile ukuthi iyangilandela. Kamo noma gugulo zama ukungithusa. Ayi, ngeke. Wathi ayi. Noma ngeke ngikwazi ukumtshena lento ngoba uzovela athi nginamanga. Hayi, kodwa yona iyathusa. Ngizozwakela phambili. Angihambe ngisheshe ngoba manje.
2: Sisibamba lapho-ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM. Kulenyanga kaNtulikazi asikhumbule imisebenzi emihle kamadiba.
3: To work for a better life for all people everywhere.
2: UKhozi FM luhamba phambili.

0: ku-12 ebusuku kuKhozi FM.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Afrika omuhle othandekayo kuphi nakuphi la simamele khona uKhozi FM ngingubhilali isama mdlalo sokhozini FM assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bantu ba last month ningixolele ukubalika kwesikhathi mana silalele kuvuka zukele ukulala ngoba hey isikhathi sakhona siyabaleka kwitopic engikhulume ngayo kuleli viki elidlulile inkosi yami ngangikhulume ngento ethi mask ngagcina sengena kwamanye ama-department ngangabuyela i-mask bantu baka-Allah you see ngesikhathi samose Musa alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala wababusisa ingane zaka-Israel Allah ta'ala wayibusisa kakhulu ya so usuku lesabatha kwakuwusuku u-Allah ta'ala alwenza ukuthi lube usuku olubususekile for ingane zaka-Israel now Allah subhanahu wa ta'ala la in shakartum la azidannakum uthi Allah subhanahu wa ta'ala uma ungibonga nanoma ingani ngeke ubonge Allah ta'ala ngezinto ezisnacks nanoma ingani eyibusisweni engikunikeze zona uthi Allah subhanahu wa ta'ala ngiyakufunga lokho ngibonga ngakho ngizokunezezela wala in kafartum inna adhabi la shadid uma kukuthi awubongi akasho Allah subhanahu wa ta'ala ukuthi ngizothatha kodwa Allah subhanahu wa ta'ala uthini uthi isijeziso sami sinzima kakhulu umzekelo engangawunikeza la before awunawo umuzi awunayo imoto awunawo upartner wakho awunayo ingane awuna next nje empilweni ha kodwa ayikhulekela zonke lezi zinto kwenzeke ukuthi ugcine uhambe emhlabeni ungabanga nazo eish kubhlungu nkosi yami yashame kubhlungu kodwa okuwesi kunalokhu ukuthi zibe khona lezi zinto ube nomuzi wakho kanokusho hayi umuzi omincile ukuthi eish mangase kubhaste lapha yaba umunca ngisestradini cha ngikhuluma ngomuzi nje ophelele kowakho nje wena mnikazi unikazi walomuzi wena ya makubuza ukuthi unikazi walana awudingani uphamisa isandla kuyazi ukuthi wena owakho ngokuphelele moto yakho nayo futhi awishayela umincine yonke into nje yabo yakho mali hayi madlana sikhuluma mali kuwe and hayi le mali le esiza ngendlela eyirong fanele ukufa amalungu omndeni kwenziwa izinto ezinobusathane phakathi phambi kwabantu uveza amazinyo ngaphakathi enhliziyweni ikhala igazi inhliziyo ukuthi awukodwa but yobashilo ukuthi u-insani unenkani ya nalana futhi ngizoyichaza inkani ka-insani kule kule yebani Israel nemasra so lezinto ube nazo ube nophathina wakho umuntu ophilisana naye empilweni yasibusiswa la yi Allahu Akbar ya ube nazo ingane zakho noma ikuplaza ikhona ziyisibonelo esihle kungaba isemphakathini kungaba isesikoleni kuphi kuphi nje ubusisekile awushoti ingane next ya then emva kokuthi usunazo zonke lezinto lezi uAllah subhanahu wa ta'ala sekuphe zonke lezinto lezi ungambongi uthi uAllah subhanahu wa ta'ala inna adhabi la shadid isijeziso sami sinzima kakhulu not that zizohamba lezinto okay ake sivume ziyahamba ngoba vese uAllah ta'ala umejeziso ujezisa kanzima zihambe zonke lezinto kungasali next now yazi usala nani lo babhlungu ukuthi ha kodwa Nkosi yami umuzwa ama kodwa Nkosi yami imoti yami ha uyikodwa imali zami ha uyinkanza ha kodwa umuntu wami hayi kodwa lokwakho lo babhlungu lobo ey ubona obwesi kunokulahlekelwa yile zinto ngobani usuyasazi isindo somuzi isindo semali isindo somuntu isindo sengane isin obviously yabo nobugqoko bakho yabo uma ngiqhamuka nje abantu ababingeleli mina kahle yebo bakubize igama awunyanda ababingeleli unyanda bamingelela le moto ahamba ngayo nomuzi ahlala kuona so zonke lezo nje into uma seyihambile leyibusiso kwenzakala nazo futhi ziyahamba kuba wesi uma kuzogcina estradini ingakho esisikhathi impilo uma ikushaye strong ikushaye kahle impilo yo usuka nakulawa kade usuka nakwikasi lakho hamba ovuka ekaselisha na hamba ovuka kwikaselisha yazi ngobani lobabhlungu lobamzima kakhulu kuzomane imane idlula isebenzisa amagama owasebenzisa usamnandi ya and leyo i-enough ukuthi ngakubisa ngenhliziyo ushayeke phansi ngobuso ungcwathi udliwe inyama phelile ngawe so ushintsha nendawo kade uhlala kuyona ngobani inzima lading so nansi into la insha kathum lazidan nakum mombongo allah allah ta'ala yanezeze when kafartum min adhabi la shadid wa utambongo allah subhanahu wa ta'ala no that allah ta'ala uzokujezisa kuphela kodwa allah ta'ala uzokujezisa kanzima so lana abantu baka Allah subhanahu wa ta'ala kuyinkani ukuthi simbongo Allah ngaso sonke isikhathi bese kuba nalabo ukuthi yini ngizombonga ngayo uNkulunkulu ngingenalutho muntu ka Allah yabona ngendlela impilo engakhona namhlanje ne ngendlela impilo engakhona ngamhlanje uma ukwazile ukuvuka ekseni amehla amayasebenza uma ukuthi akasebenza amehla kodwa inyawo zami ziyasebenza ngiyakwazi ukukhuluma yabona nje nempilo imphefumulo ngiyaphefumula asesibonga impilo yona leyo mpilo zonke lezinto lezi zasemhlabeni zihlanganisiwe zonke njiwa zithenge leyo mpilo yasoze zayithenga impilo nawe wena understand ukuthi nawe umdali ukuthandile noma unganazo lezinto zasemhlabeni kodwa ube nothando kuwe ngendlela yakhe nawe nina nobabili wena no Allah subhanahu wa ta'ala ukuthandile Allah subhanahu wa ta'ala ngoba lezi zinto akunikeze zona zonke zasemhlabeni angezikwazi ukuthi zithenge lezo zinto so Allah subhanahu wa ta'ala uyambonga noma isimo singahambi kahle mbonge khona into ozom empilweni yakho uma ubheka ongambonga ngayo so khona izinto Allah subhanahu wa ta'ala ukuzofanele ukuthi umbonge ngazo noma impilo yakho ingahambi ngalendlela wena ofuna uthambe ngayo so masi ukushintsha kwabantu bashintshe babe yilwane bani Israel Allah subhanahu wa ta'ala wayibusisa ingane zaka Israel babengasebenzi phela ingane zaka Israel zazingasebenzi imana nesalwa iQuran ikhuluma ngazo iQuran ukuthi kharazakna umina tayyibat manna salwa wayinikeza ingane zaka Israel manna nesalwa into efana nesinkwa nenyama zayilala ingane zaka Israel uma bevuka ekseni ukubona utshani bani namazolo ya uma uvuka ekseni leyo nto amazolo uwathola ekseni ngeke wathole ya kuyenzeka ke mhlawumbe nasebusuku uthola ukuthi kuba naleyo nto kodwa kahle kahle wabona kahle ekseni ngoba kuyakhanya uthola ukuthi uma bevuka isinkwa nenyama kundlaliwe so asikho isinyo yosebenza ngoba njengoba ngisho ukuthi namhlanje uma sesebenzele iziko sesebenzele izizwe ngoba hayi ngeke hayi isimo siyathetha so alatala wabakhava lapho ingubo ababeyigqokile babekhula nazo Allahu Akbar babethi uma befuna into alatala bahlanganisele ngaso leso sikhathi leso kodwa Allah Taala wabeka phela imigomo nembandela ukuthi yenzani kanje kungabi kanje yenzani kanje noma ungayilandeli into zika Allah ungamameli wallah subhanahu wa taala udila nawe kanzima kwenzakalani Allah subhanahu wa taala wawenza waqina umthetho wathi ngomgqibelo which is a Saturday isabatha ingane zaka Israel azivumelekile ukuthi zisebenze ngobani usuku ongcwele kakhulu lolo zingasebenzi ingane zaka Israel kushuthi Friday bayagcina ukusebenza Saturday whole day umgqibelo wonke abenzi next bese uthi umgqibelo ebusuku ke ngobani usuku lisho seliphelile sekuqala the next ilapho sebevumeleke khona yabona ezintweni zika Allah ungazenza uclever awungazenza uclever ungazenza uclever ngabantu ezintweni zika Allah ungazenza uclever like ngiyacebisa ngempela okushaya uAllah Taala ngenye indlela so ingane zaka Israel zenza njani zeza nobukleva ya zafaka amanethi babe kujojwayela ukudoba impilo yabo yayokudoba ya ukudoba ofisha bafaka amanethi ngolesihlanu bangadobi ngomgqibelo bayodonsa ngesonto Allah subhanahu wa taala wacasuka ulaka la Allah subhanahu wa taala ayi ladlulela kwenzakalani ila imask yenzeka khona uma yenzeka le mask ubuso babo bashintsha bayingulube nemfene ha why uAllah subhanahu wa taala wayekwatile now whenever yenzeka lento imask sikhuluma ngale mask le uinsana shintsha beyisilwane thizeni akalasi isikhathi esinde emhlabeni lo muntu kuba yileso sikhashana useyahamba emhlabeni why uAllah subhanahu wa taala usuke ekwate kakhulu ngalo muntu so manje 2026 kushona le khumbulani ke bantu bakala uke washo umdlalose ena akhuluma into zakhe kulo lo hlelo le Islam okhosini ukuthi izinto ezizokwenzeka izobathusa abantu ba Allah subhanahu wa taala and lezi zinto alathe ziharam abantu uma ukuthi bangena kuzona ngenkani ngoba vese insane unenkani yabo le nto enziwa ingane zaka Israel inkani so inkani ya insane we push her very much insane inkani yakhe and we push her futhi nga ungazongitshela wena naye futhi njengoba iphusha kanje ngaphakathi khona into emtshelayo kodwa phela alatala sivikele usathane lobo kwesinye isikhathi ukuyibeka phansi kuba kuhle hayi ngoba usaba hayi ngoba kanjanjani uyibeke phansi kuba kuhle andisisa khona la nanse into yabona noma yini okuyona uma ibhasta leyo nto iphela leyo nto iphela ishabalala ipheliswa iqiniso iwin leyo kunokuthi ipheliswa amanga ya uma ukuthi iyahlangana ihlangane ngeqiniso yinhle leyo nto kunokuthi ihlangane ngamanga uma sibhasta yobhasta kabhlungu so finally sihlezi sime ngaso sonke isikhathi so kulesikhathi 2026 gijima shona le ngeke ngasho phambilini if u 2025 ugijimile u 26 uzogijima mo 2026 ugijime 27 kushuthi asibuyele emuva kuya ngokuya ngokuya ngokuya koze kube yinini uDajjal umefika uDajjal umefika usuku lo Dajjal lokuqala emhlabeni kaAllah usuku lokuqala la Dajjal and bantu baka Allah sishawa isikhathi uDajjal njengoba sikhuluma manje namhlanje use uyalungiselelwa zonke lezi zinto ukuthi imali izophela fanele udeclareishe lokhu iziningi izinto ezenzakalayo kuzo zonke lezi zinto eziwa kulungiselelwa yena uDajjal and bantu baka Allah siboni ngangasho ukuthi la iyoqhuma khona kube ngazi ukuthi imovie kodwa uAllah subhanahu wa taala wasithumela abaprofeti ezositshela ukuthi senze njani So le masho mayenzeka yenzeka uAllah subhanahu wa taala usuke sekwatile so manje ko 2026 27 kushona le into esazophinde futhi yenzeke izokwenzeka kunjani na ithi hadith sallallahu alaihi wasallam abantu bayobe bezibusisa abantu bayobe bezibusisa and uma beyibusisa abantu kuyobe ku nomusic phakathi kudliwa phakathi kudanswa phakathi yabona nje bezenzela abantu baka Allah subhanahu wa taala as though these things are halal okuchaza ukuthi beyibusisa ngazi ukuthi lezi zinto zivumelekile yonke into oyenzayo fanele ubheke incwadi ingcwele ukuthi iqhamuka kuphi le nto mawukule nto yenzayo ayike incwadi nengcwele uyenza ngoba abantu benze so mase bejeziswa abantu nafanele ugijime nabo ngoba yonke into inesiqalo isuka kuphi isiqalo sayo lento yini ingqilikithi yayo lento yini fanele wazi ngilaka islam halal halal phezu kwaziphi haram haram fanele ngazi ungavesane ngenza into yila abantu abaningi beshaya khona kwesi sikhathi kaislam ugijima nento uthi islam awukhiphanga isikhathi wabuza andseni busisekile ke bantu baala namhlanje sekunabantu bakini abakhuluma ulimi lakho mshangane khona abantu bakhuluma ishangane abamuslim mxhosa khona abakhuluma isixhosa mama muslim wena ke zulu ha uchithiwe ngamaolama azokuchazela hayi ukuthi ashintshe islam ibe izulu cha kodwa azokuchazela from iside lobuZulu ukuthi islam ingena kanjani o islam ingena kanjani kubuZulu bakho so angeke uze ustake anyway lezinto lezi zinto kufanele ukuthi sixophelele sizazi uma ngenza lokhu kuqhamukapi kwenzakalani uzoba right lapho ungagijima neningi ngoba maselishaya iningi nawo futhi uzoshayeka so ngaze ngiphume kakhulu so bayothi abantu besayibusisile kusamnandi sebezenzile zonke lezinto yabona lakhe besimnandi uma bevuka ekseni emva kokuphathiza nokwenza umusic wabo nokudla ishisayo nanani bavuka ekseni ubuso sebushintshiwe izinto enzayizaso kwenzeka hayi ngama social media abantu bazoyibona lezi zinto bathi nasilinde usize sibone ku social media sikholelwa nje ngoba sayithola Allah subhanahu wa ta'ala ngaye nabi akram sallallahu alaihi wasallam siyakholelwa nje kuyo Allah subhanahu wa ta'ala nendlela yakhe nezinto ayishilo izinto lezi ezizokwenzeka inhliziyo zabantu thikana ziyovesa neshintshe just ya uyabona ubulwane just ya kungalindelekile and zonke lezi zinto uma zenzeka abantu abano Allah subhanahu wa ta'ala uyobona ngaleso sikhathi ukuthi uAllah bakho bukusebenzela kanjani engakho ngingasho phambilini ngisasho futhi manje ukuthi nanoma yini ogabe ngayo awuqinise kuleyo nto ngoba hayi uzoyidinga ya ikhathi siyakuzona azinzima kakhulu and ziyalwa yabo ziyalwa and le ngendlela abantu abanganakile ngakhona sebegijima nje nezenzeko fanele into okuyona uyazi sukela lapha nalapha ukuthi kanjani into engikhala ngayo yabo okukhulukazi lemzansi siyabantu basemzansi sibe nezwi elinye uma sinezwi elinye sibe nenhliziyo enye ngihlezi la eKZN kodwa umuntu akitho lapha ya GP ya sinenhliziyo enye kuphi ezintweni ezibalekile nezingabalekile sizoba into enye le Eastern Cape le Mpumalanga le gcineni kwawo le sinenhliziyo enye and as ihamba isikhathi idunia iyakhipha ikhipha into zayo yini imcebo ya umhlaba kakhulukazi lo wemali yabona imali nezinto zakaDunia izinto zasemhlabeni uma ziza lezi zinto ziza nenzondo nomona nomhobholo emndenini khipha amakhanda yani awusadingi uthi uRas uba ngumsindo ngomjovo nje inkosi yami uyagula udinga umjovo bebona lo mjovo omkhiphayo yaba ngoba and izathu zayo leyo nto obviously izinto zakaDunia nawubona ifike lento le bekufanele isijabulise sonke kodwa ayisijabulisi sonke ifaka isilwane kabanye ukuthi no ngeke fanele iqale uhlehlelo wakwenzeke lokhu nalokhu deni ngizojabula so izinto zasemhlabeni zizokubhayizisa ihlehlise bekwalawu subhanahu wa ta'ala yabo uNkulunkulu uma umenze kube uyena olawula inhliziyo yakho awuzowina awuzowina and iyakusiza ke lento ukuthi uconnecte ngale wenza uconnecte netuna lakho basically uyaconnecte fanele uconnecte netuna lakho wazi ukuthi hayi ngiyangena khona ngiyaya khona and uma wazi ukuthi uyangena etuneni angeke ubesana uzenzela isinomu kanjani yonke into oyenzayo uzoyenza unaleyo nto ukuthi eish engabe uma sengisuye ngingasakwazi ukuphendula la isandla sami singasakwazi ukuthi senze lokhu nalokhu engabe lokhu engiphosayo lapha ngingakwazi ukumelana kuyokusiza hayi ngiphethe ngalamagama abantu bakalawu subhanahu wa ta'ala bheka izinto ozenza une-energy unesikhathi unemali isikhathi izinto zikuvumela uyibheke lezo zinto ngoba zona lezo zinto izobuya kuwena uma zibuya kuwe lezo zinto ayisekho le mali ozenze ngayo ayisekho le-energy ayisekho leyonkani ya isekho leyo threat leyo ya laba kade bekhona around when uyithuna sebengaphansi komhlabathi kodwa ngoba vese wayithuna wayenza wena ibuya ngawe bheka ukuthi lezo zinto ungakwazi ukuyimela yini le nto ikukhuthaze kuthenini zonke izinto ozenzayo zibe zinhle noma seyibuya later on empilweni sezizokugandaya so to say kodwa ngoba wazenza ngesihle kukuhle noma usubothokile ungasakwazi nokukhuluma usukwazi ukuzwa nje kuphela inhliziyo esishaya nje ukuthi hayi nawe ulindele ukuthi ungawa noma inini ungakwazi ukukhuluma naso isimo ngenhliziyo yakho ukuthi hayi ngakwenza ngesihle Allah subhanahu wa ta'ala bena athi asisiza sivikele asikhanyisele ngiphilalisa amamdlalo sokhozini FM 079 073 6460. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Kulenyanga kaNtulikazi asikhumbule imisebenzi emihle kamadiba.
2: To work for a better life for all people everyone.
0: Ukhozi FM luhamba phambili. Breakfast.
3: Siyalisiza.
4: Yaphili Clarissa lapho.
5: Nangu mfowethu na.
6: Unjani mfowethu?
4: Hey, mamfela.
6: Uyaphila?
4: Hey, ngiyaphila mani ngokungathembi. Izolo ebusuku. Angazi ukuthi ngishilile ni kuphi.
6: Ebingafiki yazi.
4: Ngizabe ngikuphushelela ividiyo la.
7: Uthe uzothumelani bhuti?
4: Ividiyo.
7: Oh. Hayi ngizwa kahle.
5: Mina bafo ngikuchazwa le nto ukuthi ushintsha nephimbo uma ukhuluma nale nkosazana. Naye akusakhulumeki na into esekhophozela.
7: Ngaphambi kokuthi kudedele bhuti. Le video izobuview once noma nje uzoyiyeka nje.
8: Vintembu nomroza njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo-6 kuya ku-9 kuKhozi FM.
0: Ezinasoze zakuna noSiphiwe Sibiya
9: sihle noMiss and Mrs Nzimande bahlangana ngoJanuwari ngo-2000 bashada ngo-2009. Ngiyabingelela zithanda. Niyaphila kodwa?
10: Uyaphila mtaka Sibiya.
9: Zikhona iy'ntombi zeningezweni kungani?
11: Ngiqala ukumbona wayegundele nje ikhanda eyifakele ingubende eshayele phansi kwamadola. Ngithathanga mhlawumbe i-cleavage noma ngithathwe yini. Ngashaya uvalo kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabona ukuthi maqondana ke
9: lo ngesona le ngubende eyayidlala indima kodwa. Iphi ingoma othi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
10: Awu uyankulu iminyaka ngingaliboni isuka la. Uma sekudlale leyo ngoma kubedane ngithi umyeni wami noma engaye yimayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
9: Cela nisho la magama emva kwami. Mina nawe?
10: Mina nawe.
9: Sizohlukaniswa kufi?
10: Sizohlukaniswa
9: kufi. Senthanda emsazweni nama phambili Khozi FM.
10: Siyabonga, siyabonga kakhulu.
0: Siyabonga. Ngo-12 kuya ku-3 kuKhozi FM.

0: Igama lakhe nguZahara uthi Nelson Mandela. Kule nyanga akantulikazi sikhumbula imisebenzi emihle ekaMadiba. Ikusengcono liqala ngami nawe kule nyanga kantulikazi. Asambeke siye la khona sithi umculo wakho. Namhlanje ngiyafisa ukuthi sike sikhulume mina nawe, ngiyafisa ukuthola ukuthi uwazi kangana nomculo wakho. Ngabe mhlambe uyakwazi ukuzwa ingoma ingakaqali, noma mhlawumbe siqalile kodwa ingakadlali yonke. Sizoyidlalela ingoma, sizodlala nje ibencane ibemfishane. Ngiyafisa ukuthola namhlanje ukuthi uyazi kangakanani empeleni, uwazi kangakanani nomculo wakho. Ngicela ungifonele inamba yami lelo kakhulu 086 0033 24 37. Ngiyaphinda 086 0033 24 37. Ku WhatsApp 0791639874. Ngizoyidlala kancane kodwa ngiyafisa ukuthi ke uma sengiyidlalile ungifonele ungitshele ukuthi Siphiwe mina le ngoma ngiyayazi futhi le ngoma ithi. Cela uyilalele. Izwile? Asiphinde futhi sizame futhi siphinde sikhona kuzozwakala ukuthi uyizwile yini, noma mhlawumbe yasho siphinde ngeke kunzima. Asiphinde futhi siphinde ukuthi ukuze ukwazi ukuthi uyizwe. Engakusho ukuthi ngikufisela inhlanje noma yami lula kakhulu 0862024 37 emsazweni wamaphambili Khozi FM, lapho khona sithi namhlanje ngabe mhlambe uwazi kangana nomculo, uyakwazi ukuthi uyize ingoma isathenda ukuvela kancane. Uyayazi ama-local artist abantu bethu laba bayiqembu thizeni elikade laba khona, kodwa le ngoma le ngiyafisa ukuthi ungitshele ukuthi Siphiwe le ngoma le mhlambe eya Arthur noma ku-Arthur noma mhlambe eye Bongo Mafini kuyibongo Mafini, but ngiyafisa ukuthi ungitshele ukuthi Nosiphiwe ngiyayizwa le ngoma futhi ngiyayazi. Usemsazweni namba phambili Khosi, sawubona.
1: Siphiwe.
0: Hayi baba, kunjani?
1: Ayi mina ngikhonkoma ngayi. Wayithinde siyazi iyazwakala kodwa ayi.
0: Ngiphinde.
1: Uyayikwamba udokotela kodwa manje kancane.
0: Ayi, ukuthi abanye bathini? Usemsazweni Khosi, sawubona. Hello baba.
2: Igama ngumdiya ngofortune wakwamvelasi lapho sanivele winene ngila eSoweto eJozi njengamanje.
0: Ni right eSoweto?
2: Ah, kakhulu umlandi ku right yonke into.
0: Ngiyaphila, iyazwakala ingoma.
2: Ingoma imasizolo woyoyo emntomnyama.
0: I know nasiphinde futhi
2: sizama. Ubambile ne.
0: Kancane. Ucishwa shaka khona kodwa hayi awushangi shaka khona.
2: Abaphila abantu esamvele, bamvelase bonke abantu umndiya lo, ngiyabonga.
0: Ngiyabonga kakhulu, yes.
2: Shabani.
0: All right, I guess ubona ukuthi omunye uthini. Semsazweni Khosi, sawubona. Khosi.
3: Must be, sawubona.
0: Ngiyaphila kunjani mama?
3: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
3: Ah, gek. Engakusho nje mina ukuthi engikuzwa ukuthi imafikizolo.
0: Uthini imafikizolo? Kodwa
3: angimuzi ukuthi uthini. Mina ngathi ngaloko phinda, ngathi yazi ngithi ngiyabeka indlebe, ngathi ngithi ngeze siyanqamuka. Kodwa khona imafikizolo.
0: Okay, so phinde futhi sizame ukusiphinde kodwa ke.
3: Okay, ngiyabonga umphume wakwaMasikane lo, ngilike ukusondela isiqwebu le Soweto.
0: Ngiyabonga umphume. Semsazana Khosi, sawubona.
2: Masotobe aphele.
0: Yes, mama kunjani?
2: Ukhona nami bangeza mina siyafona ngelo show.
0: Okay.
2: Ngicela ukuthi mafikizolo lo lethi yoyo into omnyama.
0: Hayi, unesiqiniseko?
2: Hayi, injalo impela.
0: Okay. Ake siphinde futhi sibheke ukuthi omunye umuntu

0: Ngiyabonga yezwa. Semsazweni kho sawubona. Khozi. Semsazweni kho sawubona. Kunjani? All right.
1: Yebo ngira.
0: All right, so sikhuluma nobani?
1: Ngimthe gakho.
0: Ubebo wami. Okay, no. Ngiyakuzwa. Uthini baba? Uyayizwa ingoma?
1: Ngikana nginokhozi ngizelele ukuthi sesithathile.
0: Siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu, siyajabulela ukukhuluma nawe. Hayi,
1: ngizaxolela. Sesithathile.
0: Siyabonga kakhulu, siyajabulela ukukhuluma nawe.
1: Ngizange ngilale yakho. Ayazobona umbonisi ngesizwe akulandi.
0: Akulaleki.
1: Akulaleki umbonisi ngesizwe akulandi.
0: No, siyabonga kakhulu baba, siyabonga.
1: Ake.
0: Ngise siyabonga kakhulu but uyayizwa ingoma ukuthi yaba le dlalwa njengamanje.
1: Hayi, ngageza nje ngazibuza.
0: Okay, ngicela ugeza.
1: Ayi, bani umsindiswe Dana, ayen.
0: Simpiwe Dana?
1: Yeah.
0: No, akusiyena. Kodwa ngicela ulalele ngizoyidlala njengamanje.
1: Okay.
0: Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho baba.
1: Yeah.
0: Sengisazana ukho sawubona? Khozi? Semsazana ukho sawubona?
2: Hello, msazana.
0: Hi baba, kunjani?
2: Ngiyaphila mina.
0: Ngiyaphila nami.
2: Uthukhula nobafana nganongoma washandwa ngakwakho.
0: Bafana.
2: Hayi nami ake ngizame. Ngibona ngathi nami ngafika ihlobo.
0: Mayithini?
2: Eyi, kuthi baje iyashesha ngizwanga kahle. Ngiyiphethe kancane nje.
0: Alright, ke ngiyadedela ke manje iphepha nansi ingoma. Mafika izolo uma ethi emlandeni. Msasa namba phambili Khoza FM, isikhathi 26 minutes after 11 o'clock.